0: sai rida kun ce?
1: Ta fera sai rida. Ngeni?
0: Ah, na da da ka ndo so mwana nda ka shira foni zuru mwana ndiri kubiye yoni.
1: Ah.
0: Ndiri kubiya kanyo kuno joni kuno sinofobia so itikali ichi.
1: Ah.
0: Mwana kubiya da nganuvia no da nganuvia nenyi da nganuvia nishika mdula mnyara cha zvisivetisa.
1: Eh.
0: So ngatikumbire ni mwari basi
1: bara kutaka isai.
0: Limitida, from someone who woman.
1: Jona, Nada no limitida. No to my jockey to limitida. The jungle, a little food. I could guard it while
0: in Yemen. Hello,
1: can get in it and in Divona.
0: Hello, hello,
2: hello.
0: Ah, Bondia, Manguanani,
2: Bondia, yes. Magadini Kondo Baba.
0: Dian, Mano?
2: Yes.
0: Chabuya se chikondo hoyo sa chete
2: na chizulu so bagaje nina mina zikoloma chizulu baba
0: kwa tinozwa na jeni shinda uzo
2: chona joni mani hey
0: kwa tinozwa na tishinofobia chitini chitongo
2: tishinofobia tanami visi yenye mazulu au kwangu akune nini kwangu akune yo na ka straight mani ndozo kwa kukuma kukuma ndia nena ngwe ndia mtakati mtakati anadika leo kwa mazulu yo
0: ah wa unoguma lini muno
2: ah. Hey, tirukuviya baba, tirukuviya. Ndiwe ndoga so. Stokutoviya leo leo.
0: Make mukushisa mwana akuye.
2: Chigarirano changu vakazotorefa zvese nemabhusu zvese kuviya nenda kazotizavo. Ndiyo jangu Jesse. Hey, yes, how many? Hey. Yes, yes.
1: Sava kunanga kuti no.
2: Buka ba.
0: Ndichizushoni yoni ni zvuka kuyaro. Akasuguma mwana nzotsumurira ushoni. Ati shinda wanchachi vijikiri. Akubuya kondo ya kichizuru. Ako unufamba kudini mwa kwanchemu walo.
2: Johnny na dedo kakula streki. Tavama ningi Johnny kare no kare. Tichifuwa Johnny. Alina nande novi ya Johnny. Ma passport itapela utore wa SS. Novi ya ngupara sano kasi ya papa gaja.
0: Aha.
2: Alizu shati.
0: Takapela kusunga mcheka kuno iti
2: iso. Ndilipona. Ndirinani baba.
0: Ndili baba. Kukagumaro. Tumisekira.
2: Munga nisekira. Kutofamba abo dario. Hey, yes, yes.
0: Ishimai mwana kuhi.
1: Na, ande. Dato
0: nisho. Tunasirile pano. Pakai hiho ushoni pano.
1: Mwana to sireya.
0: Mwana munga basa
1: kuhi. Mwana to sireya. Ashizona. Mwane mgale wangu ya. Daki ndako sota danga uwa. Alipo marungu wa.
0: Marungu kuhi.
1: Deshi wana pinta wa.
0: Ano falo Johnny msana tenda malungu ndo?
1: Wale mbango kuhajui kwa zakona zimu nambalo kujoniyo.
0: Kujoniyo.
1: Mashinada. Zo ushone nga havi ya mtiambe kumwonamu.
0: Kifende
1: balo Johnny. Kama nitekulu wako na lalu kutisazwe sezi.
0: Nona nizona. Ina nona nawa jimu wa baba.
1: Mashinada zona mesi.
0: Ate
3: kukua. Mai.
1: Ndawe. Mashinada kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Dikana kuira utemelele matavi yao.
3: Natemelele.
1: Wakubia nukaru baba.
3: Yeah.
1: Si. Lona zine lada mezu mbaba mezu.
0: Lada lada. Lada lada.
1: Wanda kwenda hango kwa wale kutwairira twairira sule kunyumba yo ulimalima. Mwari.
0: Awani mbongole rale akampera kuguma mwana wedu pano.
1: Zo
0: Johnny. Mwana mwana uya na huiru mwana
1: uya. Mwana tana uya kopejisa nyumba.
0: Haa, uya kopejisa nyumba.
1: Chokiti.
3: Mai.
1: Jongwalia, ririo, sule.
3: Ririo, ririo, ririo.
1: Haa, nampotu kulisia nishpida. Dika kulisungira.
3: Nusungira, ne?
1: Haa.
3: Ya, mwana
1: kwa. Ya, shire ndiro na nyanchi.
3: Hei.
1: Nampungo novu.
3: Hei.
1: Apo.
4: Haa, mjimai, bondia.
5: Mamuka ushoni.
4: Tamuka, mamuka ushoni.
5: Tamuka.
4: Pamuzi pa kudini.
5: Pamuzi pa kudini, shwa tinopona wate sepamu.
4: No, kwa tinondofumia, tishindenda kumpaka miso, tishivatila kondrozi, mabasa kawanda muno. Mwana wamati guardea, oh huwavia. Pakadini pamuzi, pusi ndofumisa pamuzi pakadini.
5: Asi pamuzi pakadini. Mwakabuda panu sukuni. Mwakasala ushoni zulo.
4: Kusala ushoni, ndi kwani pani nofungisa, kugulira, kukundaita, nangwa rezumu, ngo shizungu. Bakupejisa zwefi.
5: Nada, takasawa ushoni.
4: Hapana mtu kaja kubata msuvo.
5: Nada. Iya novia we na mtu wo.
4: Agula nyola jo basikali taji nchani, basikali nchani, basikali.
5: Mwaka buda we hapano nusha mwale nyuma zoologike, mwaka ngano?
4: Na basikali waya nante kuwa nika manino wakili mani, ma basikali waya muda karepo.
5: Nada.
4: Shikoshitali sunduwa.
5: Shamwali enyu mwaka vya we na ena zulu ngo yenga na basikali.
4: Ah.
5: Anta, da mumu kangano.
4: Anishikati ndakawati hapa? Nduda kamba kenda kama zoologi. Ndambe kendo kumusira mkute pongo wangu upamoyo mazuruchi uya. Ah, tunu matese uchema, tunu matese mabitonga. Unumazia mabitonga?
5: Ah, nada.
4: Mabitonga? Shambarawe mafisu ningu mabitonga. Nura za nashi. Novia wani kamba kendo kama zuruchi? Mbasa tunu ndo batali unyatu wae, unto zuvio mesu mapira kuto cheruka. Tambe nado.
5: De mwantampo
4: kwa shate njisi
5: ndobika nukonta enyo muno ngokuti muna mshamba mkale jirawea mchadaviri kuha ndobika nukonta enyo nanda
4: nata ndino vya kuha ndikenda kwa mchonga mita basi ndino vya wandambe kubata no hope jindinga atakatira kumuzi kumuntu aziti ndino vya wasalashoni hai ndo mshangu wapa mathuruji
2: ndo mwumuka odini
4: Hi. Na vantu kunja kuno budani.
1: Ndeta shisha.
2: Kuno budani kulupeta.
1: Ngeda mbuda nikani tisimina kulupeta. Kena kubasari. Kena kena kubasari. Meshu usha joko na upeli kama. Unito hala kwa naona bati.
2: Eki. Rondo kumalu kita hai hai. Rondo mea kulingira masa.
1: Masa mira.
2: Masa mira. Rondo mea kulingira masa.
1: Masa mako na kaji masa pana. Masa machakai maka pano.
2: Masa mako.
1: Mwana antona mka joto mbuzara. Nani hao.
2: Masa mwakamba ku.
4: Budani mutipeke jopo galira. Mwe to galira pa mafinya. Deshita guma to galira pa mafinya hedu.
1: Hai,
4: nyanya wa masoko. Nutamba pamuzi pakushoni hapa.
1: Ha,
4: chatamba, liku wapis doderi. Singango bwani. Singango bwani, wamwene veta naku siya mazizi, mkumwe momoro, na utuwala na shukarango za ukareko, kuva bwani teku nungu ukareko. Wana wameu. Wana wakabalale, wakashasha ngu kupinda, inyako wada veda kuhiruona. Ashamari buda chonga mijani pa. Nini ndina kuda manji, ndoda kukufuja masoko ukushoni, sugitika mnika munu, waketa so kumba dea, unofila mchirimo.
2: Unopesa ndi shone.
4: Ah, unotamba.
2: Kwa hivyo shuala rupubia joni, unakundi kolari, kola, para nini uheo so joni.
4: Unotamba ushoni?
2: Unotamba
4: ushoni, ah. Kwa hivyo kubasa?
2: Hivyo kubasa, man. Demu kama bilieti, ubofula kabia kwa hivyo.
4: Ah, afinali. Ndaka guma pondoba, nsiku kuzio nda oko jowe simili. Wenga ndiwa we mwese mabiliyeti we?
2: Ndiwa mwese
4: mabiliyeti. Oh, ndedu ndero
2: buda. Ashita uziwika.
4: Ndeno mkuna biliyeti pa?
2: Ah, wadwa mkuna
4: biliyeti. Pa mwese auction?
2: Auction.
4: Mwala mwuku kuwa peke jino ni mkuku kumu kwa kudala uchini wakuhenji.
2: Wakuhapiri.
4: Ah.
2: Wakuhapiri.
4: Ah, finali?
2: Ako.
4: Saka naka ndaiko kuchonga mizi ndatoguma awari kuzokubasa.
6: Wamore shabiri kuti mukati wanga punde. Andiboni mukati wako kuchuka kwane chende.
4: Nashuko kuna kupunda kungafishika. Zuriwe sima gagara doko wano
6: usimu. Muchafamba muchida kunyanga ja vantu. Mazvisha.
4: Saka naka ndinokuziva upenji hwaoperi kare unondopera kuenda mulini.
6: Ndizvisa sidisi kuchikurira risho. Ndakaje hoyo.
4: Ngeni we venga mwanarume we lidzara we venga nozo inika
6: make ndowo nanda tenga kufara inova urubano mapuri ndopisa ndodiya pamuti kava nuye miti kuda kumburukira ini soro je ndakaita ndokuna mama munodei kulobora ndakaita
4: ungokwapi mwana kadziwa ngokwapi ngokashi baba
6: ngobweni
4: ah vobweni veso kamba kutora mwanawo nekulobora vano kugumira miti nosiku
6: ah
4: ngobasa kasti
6: ah
4: kulobora ka aendai Sokana ka sala yoshoni ndopinda ninda to komustira hango ti pa duse no duse wali apa ndato fa kubasa wali wali ndopinda
7: masamara wali po
4: ha ah na vena tamba
6: eh mashinguido
7: ndau
6: shomari yangu yo joni ya kuvia
7: kuvia
6: kuvia
7: kuvia si sati gere ni kondoni
6: pagadi
7: ha kuvia ngeni nesho kapinda eh kapinda gweno Deixa o capinda. A dona Nhamassi, nem com o Neca, ninguém. Dá uma comida aí, Nhamassi?
6: Ninguém, Wali tikule ashira wali.
7: Ha?
6: Baba akona unaje bani? Wow. Andalusi.
7: Ah, Andalusi. Mazo ndakona.
6: Mazina no merketa?
7: Merketa
6: mazo. Andalusi mno kwa mchengo wapi?
7: Ah.
6: Uye ukulo vya kibasa uye.
7: Ah,
6: ukuya ngokuwa na makole ukochera kwana.
7: Kwana.
6: Ngondo.
7: Eh,
6: baba. Yo mama nanga.
7: Baba.
0: Hello.
7: Baba.
0: Hello.
8: Yeah, yeah, yeah. Ah, ndiri magula gani baba. Hey, yes.
0: Maduze.
8: Ah, ndafika mashi ndaguma.
0: Ndaenda kwashira baba yako kana kuba.
8: Ndikukumbira kuti kuti mio konditora ka. Yai. Ah, mori muze mungu ndombiwa ari John baba. Hey, yes, yes. Baba Johnny, ele chata Johnny. Eu não vou fazer nada. Dinoita Kudini, Diana Blacuf. Ah, come surely, Baba, for now, Queen Namai. Fabosho, good day, she moves Gashmuz Walibasi, Gamaphone, the bright young man. Hey, never look for it. Hey,
6: nobody, Ah, para ser um grande jovem, desde o sol, só com o meu cheiro de disco.
7: Não é para dar o sol?
6: Como é que vai dar o sol? Mas não é para dar a puma?
7: A puma, como não a puma? Mas como é que vai dar o sol?
6: A puma é madara. Tem que beijar madara, na linha nem de madara. Madara no mundo. Eu não sei se você está fazendo isso.
9: yone disco ya jim na ene sekretari umu na ubeta zi tipa fiwa po
7: tapu wangu pato wani mupa fiwa
9: po ha mandi udi ya tupa katika pinta wangu
7: wala kuna kufumeo kukumeo vantu wafiwa wadu vantu wadu vantena kwa liba
9: wazizo wanjie na wakumali ningoti nini anumbizo nisiwereketi anujima
7: anujima ne chalo kuzo umesa mali
9: makisi mkwidu
7: ndao
9: mungu vila wala nisemukua
7: mwusharukua
9: na
7: sukune usukua zoto maskato usukua Iwa baro mkuma. Una supuni sabi niwe.
9: Supuni sabi. Maji mkumuona mundu kumida ijoni inuwanika kwa lakini manela. Ndienda kushuja ndani nini ndofa nda guta. Akwa ndo kumako na ndeta chini.
7: Afina zono ni karu kuhona kena kwa kama samela. Kwa dinyari ya yochini kumida ya fachoni.
9: Nwe kani na zamele kaya ndaluza. Kumwana kolo joni ha. Amoni ndukulida. Ndishini ke matungu inga shumwenye Ndimuke umeka chumuke kumuka kukumile sindani inga chumale chalamu kani mai
7: Kuha uko kuna kuuraya kuha
9: Nata nini cho
7: ndike nisa Unafo mwanda ya kuha yu
9: Anino fadia
7: Unafo mwanda ya kuha
9: Vune mazamina
7: Haa
9: Lukuja nukutere nari kukogoma Paralizwe nchala tende kubusa Ili mjono jono kumu hiyo
7: Haa nda wavya wavya nukumida ya joni
9: Wavya nukumida mbutu wavya nukumbiribidyo mwe wengo olonga
7: Wengo olonga ne
9: Wengo olonga
7: Wengo laku ya munu
9: Haa
10: Ndani,
11: Ndako na kwete mwadaniwa.
10: Danganu wa swabiano zifemfila nipuwe.
11: Mashi mwana wa ndaluza wa kona. Wa ndaluza wana mwana wa ya.
10: Wanae mwana uye magule gani wengi ya joni. Mkute deshi ngo sumana ya pera venga wale kwata ngo shukua kulida. Na atovia haki mwana nguwa haki lumvoni haki. Kwa shwabia.
11: Ndukule mbula li mchimai wa kona ndaipu ya naina nchukui mweni. Wakananga kuti mwanangu deshi wakapinda chona kakonda kuchona kondo. Alkuvia ngo kupata miso wakondoni.
10: Ngo kuti kita kupata ngo shufuwa. Sino famila kwa natenga muna mato.
11: Ah.
10: Wakumbira wa jimu na mwana na davida. Wavia mwana kona.
11: Finali. Nada nchokushoni. Enda mda kupinda wali.
10: Jino kupinda wali ndishi tola mazoroji. Ngutu ngana mlomo wakati leru kile pado kukumbi na mafemfele. Ndo kipinde tesi.
11: Nanda fitisi. Mane kwenda kuhungwa kundo.
10: Nanda kuhungwa do zumba nda doda.
12: Mwake shimuhidu.
11: Afitisi.
12: Nijua shimuhidu mbala kweli tusu. Uwa gumalu wa kuna mbali huu makulakani. Mweno kwa kubisa nyolo ya kashatoka. Pengo chimtemo zani.
11: Mwenga nanga.
12: Mwenga. Mwenga nukutembelamu.
7: Poko seno kukala chunia.
12: Nole, ishata ugale. Inendu mundo, unulimbula wakala.
7: Nada, nukule mbulare ande, nukule mbulare ande.
12: Ishata ugale.
7: Agura wari mkena kwa li, mkena kwa musila hope. O, mkena kwa kweta simula kwa viyara.
12: Mundi kana kulangalija, mpo kutingini. Mwenga wakabata basi.
7: Wakabata basi.
12: Jono wakatu hongu wazungu.
7: Wazungu.
12: Kuti wakenda kubisa nyolo wa angirishi. Venga nyonyola cha ishata ugale. So, paenda inyaka jira, ina wabisa nyolo. Udira msoroki. Kata mwana utanga, era wake, uwa mwenye mpulwa mwenye. Pulusi nini shimuhido ndaka muhisa voneno.
7: Uofa.
12: Ngutamike, ngutimina nchaida abuzi. Ndina wangolo.
7: Akuwaru uko di, mpupula uko.
12: No pupula, si wafirisi. Wakolani, wakato kapa.
7: Ako, so mtu so nangake, ndaka dira fenine.
12: Nangu nanda dira fenine, ndaida dira fenine, ndaka zuzuzo sambo. Alimu neno, nini andili kuhandikenda kondhoi. Kama Samira, wakutubia wachi, hasamira.
10: Haya, hasamirifi. Hei. Mwoda, so kutapa wala muzika, sino galika mtundu, zenge mtundu, nungi jini, wabia no gumba kumba.
12: Ena zenge aliyo bwai?
10: Haya. Uwe, mle gire iwi ya. Basa kita mchairo.
12: Waiba tira wa mkana
10: ande nasi. So kanaka. Gula, mazoroje ba?
12: Ndao.
10: Heba, ngatende kumanulume uini. Bale kumchonga mija.
7: Hasa.
10: Kumchonga mija, zoe shamali edu.
12: Nwe jono, makishimiru. Kukubude nusia, baba kimungu.
10: Ma? Manibudi nozie kuchonga mija shamali ya kujuu.
12: Kukubia nukua chakapaluko, buda kudini, upuwa nguvu.
10: Nupuwa nguvu, si. Wakapuwa uzi jim siri wenda kwa cheka nalona nchangaji.
12: Unazia piri mjokidi alashu nakaliri.
10: Nchake hizo.
12: Kufuzita.
10: Ha?
12: Numa mguwa upaluka paluka.
10: Maji ngatende pa?
12: Ngatende.
10: Ngatende. wa uno video vyeketa shizulu ndaguma kuti ndonyepera nyepera ndokumi Mabostia. Baba vai para aí.
13: Vai pô.
10: Te dá com buia na boa, né?
13: Ah.
10: Unjani, mngani wangu, unjani.
13: Mazuruzi.
14: Ah.
13: Hey, you speak Chingerezi?
14: Yes.
12: Ah, and no speak Chingrezi, but you are so jija. Munchani, Munchani,
10: Pila.
8: Yeah,
10: Pili, Munchani.
12: Ah, Munchani, Pala Seed.
10: Mazoroji,
12: bakula majaba, bakula.
10: Mazoroji, kunda nangi ikona, ikona, zuzo nangi?
1: Namatani, mamaparaji.
12: Namatani, mamaparaji. Ikona, nanga shijona. Mamaparaji, mamatani. Kwa
1: manedu.
12: Yo, unufunzi angeli mamaparaji, anamate kwa ndi nina mamaparaji dukendi.
13: Unusapeji salimu.
10: Namatani, mamaparaji. Ah, shabe. Gatifunge madishu. Ah.
12: Wede tifunge makumbu.
10: Mali makanaka mulukudenga, tinobonga ngonyasha wenyu maita. Makwanisa kuseseja mwana wenyu magule gani wakachona makole mazinja lichoni totobongazwe na ivona wakamusara hondo shinofobia vamgogomera vavia muno oh mwali havini ngonyasha kuti wavia kuona no kama hwake tinokumbira kuti mutisunge pamwepo zvavia nazvona mukati tinyima mutipekejewo amen
12: Makasuka mabiri mati malungu muna unyika. Munoziya vantu vasika nanchala na vantu vananchala. Ngashupa kuhwe tihetupindi. Tafambira kuhwa. Mune mtu mkuru wana. Mune shiziwa kutimundu maponira kuna ngonchala. Ina utuwa utukaineka. Atipuwe ukasa unkana ngana. Nodi nyiri ya famba nani. Tino shiziwa wakawia ngukupata miso. Masasi kuda kwenye. Wikuda kwenika endhoe kuti. Ena ngapindi. Wiyena wavia. Iwavuma kushoni.
8: Fana no kongela mani, hey. No kongela joni. Kuita kusuka holy finger.
10: Kakulu.
8: Kakulu.
10: Matroji. Yeah. Hmm. Ta mbona. Hmm. Shamwalini.
0: Maso
10: joni. Tazwa. Ah, zvirikita udini shamwali kuta masoko tinondozwari vantu vakundoshuka. Huh?
8: Malawi yani Zimbabwe yani Mozambique ni Nigeria yani vese vapula
10: kudapata gidimizwa
8: yes
10: ai
8: hao wakatora voto kuponda ndatovya chigijima ndatovya ndatoona kuona baba hey ani John yani chaulire
10: zvokuha nguo
8: Baba na mai mnoitwa vifisi ushi mashambwari yangu vagumare abu la vipo jumuna juu pamuzi Anitongi pale
1: Ndukupika Jokiti
13: Mai
1: Enda otola kasha iyo yo serveja no fanta
13: Toko puya ni baba mwenda puya no eh
0: Nada nila to puya oso puya nila puya na mai wako Wana fape ena uma soro jipitisko puya no mtana meo Kuna masoka mwende hae mbuya. Waendo gumabano kutimu. Na nditesha akapinda Johnny. Alikukundi visira karata kani. Alikukundi fonena kani. Dapisa na hizu ine.
1: Kalu.
0: Kana.
1: Nanga vano buya hawa voga.
0: Aha. Vano soka.
13: Vano soka. Ngalidiye sacha. Baba. Varukuda kuha. Nandi.
1: Wali. Mama
13: karaji.
1: Nina esese pa mezepo
10: hapa. Na inga sacha. Inga. Nada mkaluti. Mkaluta mbuchika mundawe sacha nata. Ah, tinozoha zuali mwini.
0: Mabia kwa wane shamwari ni
10: mwini. Mabia kwa wane shamwari tamtauta. Dakara ngukumuona. Ngukuti ena wawia wakapunda. Zwese zwese ukama wakanda ulipenye. Izo shikuru wane maningi kuwa kongava nini. Mazweza tinoha. Mazweza tinoha.
0: Mazweza pano hapa nuna chai depisodu.
10: Ah, mkado tambuchika. Mkado tambuchika.
0: Kana kula chumusuwa chimwe kula.
10: Ah, na. Mkado tambuchika. Ngo basa lake wakabone mundu wa vajoni. Ano basa ukazamuka shirira. Mbasa ukaza. Mazoroji ndapela kuhende ngalipindi. Ngalipindi. Ene kaa ikamukundoli na nchui.
12: Mwezini mfuru soku na ngaro.
10: Ngapindi, nga masoko ono zuma buhira.
12: Kinda kwa, tafunja na si.
10: Kanyi? Atina kanyi?
12: Tafunja na si.
10: Tafunja na si.
12: Unu jenda kati ya ingana nchana para kuhanzo jono.
10: Wenye ndi zapano? Ngapinde, ngapinde.
13: Ngapinde kena kwa.
10: Na zoya kumbona
13: zima bana. Mwenye kontrako, kikizana kulele mechemeza. Kikizana kulele mechemeza. Pote yoti kuwa hao. Ini ndi nukitikaru kuma penu kumalu.
10: Uu, mwere gire ndakita kumkweva uu. Ndakita kumkweva uu. Ngukuti paka, pana wandu waka fa Johnny Meji uu. Ngapinde.
13: Ngatambi kena ufwe pa
10: mtini. Ngapinde, ha?
13: Nwe kuna ngatidi kuha na. Ngachokiti, nwe kuna ngatidi kuha. Tukamu kwa jijisana.
10: Jijisana chii. Masuru chipa? Unondiru uncha uva? Tariya kuchonga mi jamle ndo uda kula mbili la pano va?
13: Masuru wabona shopira
10: uva? Taifambi tishibu ya mbanje.
13: Epa na, tenandeli.
10: Ho?
13: Inandeli.
10: Karpindi.
13: Kifolu da tato chukudena. Unisa tiangane nini? Ndeda, ndata suka mda? Unisa nchukunga ndeda
10: suka mda? Maishu wano kugomera, uno kugomera shuro no gutaro munye neku ufait?
13: Unisa shetoni, unisa shambikwa nchetoni?
10: Zo Johnny no pera no tenga sangate no tengera
13: mbanje. Na na na. Kola sia chatu mbanewo.
10: Ndezi ame ndeviziwa unenchele kuyo nawo.
13: Na na ini ni tenkulele meja meza. Kule mene sho bikwe iwo unishiwa kuti.
10: No tengera mphombwe mazroje. Ngapinde kupera yano vandu tengera mphombwe. Kunda ndamaningi zoku hambaraka o ngapinde ku tengera mphombwe.
13: Na na. Nampodi.
10: Nampodi wakona kuti. Ha.
13: Non
10: può. Ma Zorogi?
13: No, non devo chiedere subito.
10: Un'età in tente di muoio?
13: No, Giorgioni, non le dirà poi Giorgioni.
10: Gattende, poi non tengo la Giorgioni, gattende, poi. Non è che gioco con Arquati, guarda. Ha? Ha? Mazroji.
13: Oh, come ne metta
10: qua? Di no cutta la cabeza, Mazroji.
13: Ma fa di ure, ci vuole due cari. E poi ne metti di accetta per ne
10: uomo. Ma io annina detto che viva una moglie che non c'è da fare ne uomo.
13: Io li sa trane, oh, ci carino.
10: Mana tenga mana mdogo mazoroji meji wewe
13: kutadia.
10: Ipa. Shimbwido wezo vyengo kwapi? Moyo una wao shimbwido wezo vyengo kwapi mwanako huyo kutamika huyo. Ha? Azwiti hizo mazoroji. Ba no nyowe dzai hizo famba hizo newe huyo. Hm?
1: Nake ai hani padoko basi.
8: I'm not going to be able to do it. Ah, wakandizira ndino rapa. Ndino ida, ndino ida. Ngati hei.
13: Shomali ya mwenu. Ndiyo kuna kuna kuna kuna kuna. Ndiyo kuna kuna kuna kuna kuna kuna. Ndiyo kuna kuna kuna kuna. Jeni kuna kuna.
8: Ndarangalira ndambo we.
13: Ndarangalira mwala hula mai. Ngoti wakamba wakenda Johnny. Nashubadura wakenda kwa imba. Hala zikusubia. Akola, ah, wakita sorti wabia. Ndiyo kuna kuna kumina ndambo.
1: Ah,
13: babo. Mkanju jia mpekecha mfana huya wali ya shikumbira nguo.
7: Baba, mpekecha nguo baba.
13: Mbabe ni unuwa mzalana, unuwa kwa fundula na nini.
0: Mkuu uja kuna jono.
7: Mandi shisiri.
13: Mapela faluriko, alegera yudea.
7: Katoku kule na nyamaji, mwaka kwa nisavandu nguo.
8: Ninga chuna kwa pingu, mandi wada ya mabiro wangu joni.
7: Mapela
8: kufukuliwa kutotiza nyumba upela kucha karu upela usala
1: jo gese mbona wabia nechi chese cha anacho ha
7: nandi imi mama zote pitisho shoma katonga mata we ngoda ta kuchikolo ndoga
0: jimai
1: kauwe
0: vanthu ava zvavanoda ndisa zvisinzi
7: nandi basi
0: avapi kumeserwa tukana pano vachipinda we tukana ufundazvo zviya koha Pentru că nu dacă va gări să cudini nu se. A gări rângări de o niatoi mâna u, a vii aș tămbuzi. Jo
1: vrea să o găpere a palura pe mesă de a face da jumbo.
0: Mâna cu vii nu dăm buzi cu cuvântul.
1: Mașina
0: de bumbu nu sabine. Ate nada. Nu gata că
1: Abajenga bwana veda kuvia nonguwa kopeka jasha mario kuvona kuti wavia mitu.
0: Wavia mitu.
7: Nandi mwanimu.
0: Kana kuma kutuka nazo.
13: Não é que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso.
10: Eu não tenho nada a ver com isso. Ndazoita zoro njika mashiko ndaenda guma ndo tochonga mijana no mulendo uya zvese zvese pira kutofumisana masoko poto ha kufuna makakubisa zvokuha ndo nanga nada zvokuha tinozoha mazuva mwenye master vako vaona mulendo mazuro asikute mazunga wo wo wo wo tiri timso njizi wakati nyandibudi pano sekuha nyandibudi pano sekuha wakada pinda wo pinda ewoga wakaura ya Jesu Kristu ndiwe noseka kutukulira pondo
11: masoko ese wa
10: hai majana ponesa kudino mukajwa
11: mai muno tamba na vantu vakashayonge
10: munhu kamuona kudewo posa vakagajana ka tinozvidzira kuti vakemira
9: mumwe mage ai
11: tisa
9: ndona hola simwido
10: pinda ngo pano ndiwe
9: ah wakamba kuhoka ungwa Mabusa!
7: Mabusa!
9: Mepelazi! Ntini kuwa, tafata, wafaka hano gana ni?
7: Masara kontuli.
9: Wala wana nguwe.
7: Ha?
9: Wana nguwe.
7: Ha?
9: Wana sata ndavigira alo. Ntojoni.
7: Tojoni?
9: Labi kwa wana chuka. Ah,
7: chuka.
9: Ndiju ya sata lo joni ndok chuka.
7: Dayo shomba mlewa numisa lo
9: kumbida. Ha, ini, ini. Huku.
7: Tuna kudangeni mamna.
9: Ha, wala, ini.
7: Wala
9: nenda kufecha. Wala nenda
7: kufecha.
9: Wala nenda kufecha. Wala Wanda mwana kena kutenga sudako zo huku wapu. Hapwa, indo fa fresh, ndarega kumata ya ningu, ndawe yukuti ya kufumpa
7: wana mwana. Kwa fanta, ushakwa nisoku nila porosa?
9: Ndatola, so ndatole honjo kitu waliwana.
7: Waliwana?
9: Haa, waliwana.
7: Aha.
9: Mwana wana na moyo.
7: Iii, asusena na imungu.
9: Haa, nada.
7: Nada tabonga.
9: Nada, ndita katula sina huu.
7: Haa, mazinasa, mazinasa.
9: Bonga.
7: Mwamiya
9: kapa
7: kuna kunaka
9: ugari? Matunidi. Huku ya kuna ugari? Punda, nitenenga kushimba nada. We are batampea hu. So wabia kukiri jabo nchuku zororo.
7: Zororo.
9: Wano huirira.
7: Wano huirira. Wano huirira. Wano huirira.
9: Chakatina. Nitika fapana, tinindakanya.
7: Ha?
9: Kena itika buda muno.
7: Ha?
9: Kena kumuchu asante.
7: Magura gani.
9: Ha?
7: Amoni sinero, magura gani.
9: Wakadu hamba shijimu.
7: Aha. Hii. Nada, nada shala kacha. Shala kacha. Tapona wa.
9: Iye, nga shere pandoka.
7: Ha, hii, nada shala kacha.
9: Nasoli ya susumane nuzi.
7: Na hande.
9: Wala kakso nde jontho wa.
7: Mhm. Kula nang chafu ya nifu. Ina
9: makula kanu wana kati mwana na bari tunda shipanga.
7: Aha, na makula kanu?
9: Na shindi yake mwini ya kasi ya mwa.
7: Aha.
8: Nani ufu ito?
9: Baba.
8: Mbombo iji ala siku hawa.
9: Nyalanji ala siku hawa mwini. Mashuona shashaitika mwana. Kwa ita makula kanu zongorei. Ha? Shaitika. Avo ala siku eneka. Na maeneka wa mazote piti shuka. Kakundorina,
8: we'll be able to Wala mkubia ngo kumbiri mbijwa. Pana chamabia nacho, tukumwalika munu, wakuti tunafunja kuti, wese mundu anaufumi, nga hawa kile mnika yaki. Nga amuse ukama wali. Ukukumuka unika, unaiwa mnawa unika.

Mbaye tinovia te neka kodare kuvira pa zihungu zosamba kuyeja anshenga ndega ndaye perekejwa na mwemba koko unuzo veketa mbaye ipo pangaji chokuti ndinoti zihungu zosamba kuyeja teje hotese sibanda mushanga teje hotese Uzoti simango teje hotese Mokama posan Mugaduyo muyana Juwayo Uzoti mufumi ngonyamo Uzoti voka zwa ngeyo Voka pande ngeyo Akati teje hotese Tino tende shukuru kwa shu Tiziwe kukutin teje hotese Kufira pazi hungu saka zamba kuyeja Na mulimba koko ndiye Wendi pelekeja pazi hungu Zamba kuyeja Mwimba koko waida janu waputani uraji msambiki kufira kumatima nangu mwene sepo onyika. Tinotenda shukuru kwa shukuna mwimba koko. Gaya ulipo. Mangbano ulipo je. Rakanaka. Sibanda inura mpondoro. Kakovia ngeyo. Kuna mushanga inura duvan. Kakovia. Kuna simango. Simango inura nshanshamon. Nge kuna wakama posa. Vanina shunungu. Kakovia, mungatu inira nondo, ngeo kuna muyana, muyana inira gondana, kakovia, juwayo inira vishweni, kakovia, ngeo kuna mufumi inira magondozu, ngeo kuna ngonyamu inira mpondoro, kakovia, vukazuba, vanina

0: Kuma peta shinda, kuma basa kwa kime shinda au, kuma peta shinda, basa kwa kime shinda au. Sama nyanga mkutani ili ho, kakumeka kubiyani, vuka mashaba vanina mbofu, uweka kuti vuka mashaba mbofa muhi, kakubia ngeyo ngeyo, kakubia ngeyo ngeyo, ngeyo ngeyo, ngeyo ngeyo, vuka mpambachare samba na muhi, kakubia sama nyika njowa muhi, siga uki mpondolo kutewa na muhi, kakuvia kakuvia ne kakuvia voka masinge geza muhe weya kuzoti nyamututu nyamututu gonsha muhe weya kakuvia voka maramba voka maramba voka maramba voka maramba vanira mbarapara ne likonde mbarapara ne magozo likonde kuzoti vo iwowe Mwenimba koko, mwenimba koko unira shino, unyampuwa kwa unira shino.
1: Inini mtopuwa ngundi, simango.
0: Simango. Simango?
1: Kuna simango yorume, kuna simango yokachi, kuna vazukuru, kuna simango, kuna vazukuru ukuruwe. Simango. Nangwa shupasha izuviri ya sunyumani mbute.
0: Mwenimba simango?
1: Simango yone ya amatiri, mdeka jise
0: kukuri. Simango yorume yokachi?
1: Kuna vazukuru ukuruwe, kuna vazukuru ukuruwe.
0: Mpenembe. Mpenembe.
1: Na, rato. E aí, vamos ver se parece que isso já se garra com os escândalos.

0: Pode sentar.
1: O outro estava aí mesmo.
2: Oh, tá bom.
1: Anya kuva Rádio Moçambique, fez junto com o Manica Pano para distrito Acaia, tinha cheza na Mbozi, Tiziwe, Tangue, é o Famba, Zizuno com a Piaca, Macachana de Bolsa, se eu for não entender, o Ancato Moçambique na Moçambique, Pano Ifto Manica na Mbozi, para distrito Acaia, Anafuna Kutipanga, Tangue, ya piaka makumashana na chibozi ya ufulu na ntendero wa ziku ya Mosambiki. Zina ni mwani?
2: Ini zinanga ni Inoki Mirembwe.
1: Mwe Inoki, mwe ni mfunzisi?
2: Ndi mwe ni mfunzisi.
1: Musa fundisi ya shkola epi?
2: Nisa fundisi ya shkola sekundaria Matias Manuel Kapesi, pano pakaya.
1: Apo, tomando kutipanga mbwe, tinganda kaona zizunu piaka makumashana na chibozi ya ufulu na ntendere. Kode... Pepsa pangisa inchi ninga ife ya na Mosambiki.
2: Pepaka pilolonga imu ya pa, pangisa pindi pisi inchi kakamwe. Tangu ilikuti ufulu na untenderu ushu da buwela pa Mosambiki panu, pa ziku yatu. Kalene, pindi pisi inchi kakamwe pika hone katai. Mundweni barukuti afambe, abuluki mbutu endi kunangu, pika nensa. Mbwenye chinchinu na ufuru na ntendero da pasi wa ife yushu, yu mtu wa sakwanisa kuenda kuli kuna funa iye, se vundu na mtu nangu. Enta mfuna kupangiza kuti ufuru na ntendero da kwa taifu ushu, kuti pieza kakamwe. Posi, piri, chinchinu tisaona kuti memu akazi, kalendi pikanensa kuti akazi, akwanisembu kalambu, atongi, atongi mbwa muna, kalembu pampando. Mwenye chinchinu tisaona, por exemplo, tinaona kuasembilia da republika. Kutongwa na nkazi, ndi nkazi na unerera. Mkulongira kuti pana pindi pisi njika kamwe, pide chinja, bukira kale mpaka na lero.
1: Nsizono mbuya kode mpia nche nanshi, pidoonema kubukira pia kale pia kote pikalipu tai, chinchinu piripo, mkati mwazi kwa tula Mosambiki, pano pakaya, kalene ne chinchinu, kaya chinja.
2: Ndimu mwini, kaya achinja. Kalene pandu pakaya, nungani kadalonga, pakutoma, kuti pikanensa kakamwe pandu pakaya, mundu ufambe chema siku. Antu, amundu angafuna famba chema siku, akatoma vundu kuti ulikuenda kupi. Chinchino, ate chiti chiti, mundu podi famba. Nkabi pangwana mundu nzache. Chinangu nja kuti kalene, miotokala, ikalaya kuchepa panu. Patu padishiritu ya kaya. Chinchinu, eza njipiratu. Posi, piri, tinaona tange shtima. Kalene shtima pandu pakaya ikanensa. Chinchinu, mundu podibuka pandu pakaya, kuenda kubera, pindu podibuka pandu pakaya, kuenda kutete, pindu mufamba umadidi, se gopa mundu, se gopa chintu. Pepi, kutipangisa, por exemplo, kuti utambaruki, ukuenda kusokolo, tinaodi intendere, tatu. Tina olonga tangwe ya ufunzisi. Kaleni na chinchino pindu pia siyana. Kaleni mbutu za kufunzira mabuku zikalipu zizinji kakamu itai. Chinchino pandu pakaya mbutu za kufunzira mabuku ziri zizinji. Mwe mponto tina olonga tangwe ya chipatala. Guvernu ya Mosambiki na yatu pano ananyakutongerera pano pakaya akwenda na kwenda mbachita kuti pintu pizinji kakamwe pindu kusogolo vinatawirira tangu kuti utambaru kuli kwenda kusogolo tangwe ya nshobu da paswaifu ni waundendele
1: kodi kalini hantu pika kalau na kubiri panangwa kama lachita maronda kachita kuifikira nangwa kama ngira pancheka chinchinu kodi pepi lipipondo
2: chinchinu pepi nkabiretu nunga mwapolonga pepa ini lero ninga mfunzisi nsiku ya lero yu nikafunzia tangu ya pene pimeo kaleni panu pakaya panu andu nga kana dinyero pinengwa nga mamunda ache nga chita mavira mau mba kana dinyero andu kaya kwata dinyero ile mba ifikira pansi mba kwata dinyero mba ikansago na kukita na pepe ya kakonda kakalipu tae mbutu ya kukwela dinyero lero chinchinu panu pakaya panu mundu nga kana dinyero wako penu wali mamunda ako wapata ukaka ako ungamara kuilengesa dinyero wako gedu sinamotamangu mwaneka kubanku mabanku walipu panu pakaya mfuna ulongela kuti utambaruki ulikuenda kusogoro ndepika vunzeni alunu anga lero kuti mpia kufunikira kakamwe kuti mundu nga pata dinyero upati kubiri weneka sikupi ku banku tangu banku sapedza ungakwata dinyero mbuika panangu mbuifikira pansi panangu mbuika nsagu mbuika pansi pakama patalimba munthu poliza bwera mbapisa nyumba ili
0: mbuza bisi
2: machiru mbaje ndi momwe mbaje mbaje bintu pizinyi kakama peno mbaya nya upandu pandu podi bwera mbasansu mbapita mbakwata dinyero mbuye pano pakhaya pana mbuto ina kwerwa dinyero munthu anga machita pachi vinafuneke meneke khakukule nzidzimbu unafune mbuyi kuti akwate dinyero ache peno chemasiku chemasikati chemachibese chemaulo podi kuenda kukule mukwata dinyero ako mufambisa podi kunendeu kolkeri podi kwata dinyero kumfana na bati mkulongera kuti pinthu pizinji kakamwe piri kuchinja pano paluano ya Chakaya
1: kodi kaleni mukafunze kodi mwafunzira kupi mwafunzira pano pakhaya peno kunango
2: ine ndafunzira pano pakhaya ndabalwa pano ndakula pano ndafunza mashikola ano pano ino shikola Matias Kapesi ndapita pontho na pano ndafunza pano imenena ka formariwi kunja midibwera pontho tepa ndiri kupata pontho basa pano pa Luani Akhaya pano pa shikola Matias Kapesi
1: mafumari ku Binyaminga
2: nda formariwi Nyaminga chaka Chibodzi midibwera zapata basa kuno midzaona kuti nkhabe tenge nditani ndikatimizili pangono mindenda Beira ku Universidade de Lukungu mindichita pyaka pishano ensino distancia ingresi. Então, ndiabwerera pontho pano, anthumbo pano pakhaya na ushi ni mwanathu kula pano, afunza pano, ndao tifuna timu ikipontho pa shikola Matias Kapesi hapa kuti apangize mbwana piana pano pakhaya kuti mbiyadidi funza, funze nga tingafunza mwadidi, sizatipedza mangwana.
1: Kalini tikenda kaona panzi zino kafunze mwe kode mukakoirwambo nkhuche pa nyumba, mukabuka mamala kuja, kode mukachita tane kalieni makamaka na kuti panzizo kwenda kafunza anthu akachita kwata panango ndi kaderno ndi malivro mbatomaona pakutoma akapita ntokozi tai tira kuti asanye piri pinongo ndipishikiza kwenda kasaka piri pida panga mfunzise kalieni pepe mukachita tane mpaka fika mbu kumabuku makulu makulu Universidade Lukungu mwafikako mwenye mukapita nthapolesi tai
2: ndimi mwene tikafunze fika lene pinefi chinchini tikana pitai ife tika lamuka chama chibese ana akapita chama chibese ale mitenda kushikola mitifunziswa tingabwerera mutsi kukuli tingafika kushikola mafunziswa ikiri tikapasiwa mabasa kuti ndikachiti kunyumba entao mizizinere ikanensa kakamwe thangu tikakhana mbutu zili kuti ife mitendamo chamasikati tepale mitenda kakhalambo pansi mitikwatambo makomputa dori ale mitileri mitilemba penu malivu ranango tikaoneka tai soki mwa mabasa katipasa nyakufunzisa athu ale tingafika mudzi tikawerenga pang'ono ate mbitifikira njira mwacho so pepe japya siyana na lero chinchino na piana nungana ife mashkola penu mang'ono penu makulu ungafika kweku sagumana mabuku mazinji panango makomputadori putipodi mesheretepa chitapiri mkulongera kutitani chinchino na ntendero dapaswa ife uyu guverno ya Mosambiki iri kwenda uku na uku uku na kule para kutitani kuti pinthu pitani pichinji indi mumwenedi pinthu pikutani piri kuchinja piri pikachitefe kaleni chinjitu pichitafita chinchino pindu shapetani piri kutipeza kakamu
1: apo kalene kodi nyikufunzisa kuti panangu akachita dula nsapato nsinzu ngakula tera kuti afike kunendei na kuti ulendwa lapa nsinzu akula panangu ukangumana mfunzisi na nyakufunzisa njira odondola alikwenda pfumbi kobo akwenda kafunzisa angafika pukuta kunghopa pensen tera kutende kafunzise nyakufunza mbangona kutadembuka mfunzisi alisogolo kaita tamanga chinchino mitokala ilipo utonge waburusa ntendero kuchita kuti mfunzisi akhalembu na motokala nyabasa akhalembu na motokala kalene tikaona na limiriri basi akulimirira district mitokale kabwera na utonge tera kuti apasi machapo chinchino mfunzisi na anangombwa tsakulima asapirambo motokala mbaenda kumbuta basa
2: ndimo mwene inini pana nonganemwe pano ufuna tayirira mvunzino ine ndinawo motokala anga chama chibese dzo tsatamaona nthawi zino timizi pano ndinakwanisa kuenda kubasa ndingaona kuti nthawi zanga zakwana buluse nao mana ndafika kubasa maphata basambo kedi yamala ndikwirambo ndikuenda kunyumba ndikubwerera nkulongera kuti guverno yetu ya Mosambiki na pida chitawa pyonsenene lero tikwanisa kuona pindu pizinji kakamwe piri kuchinja mfundisi ana motoka lache, nyakufundziswa ana motoka lache, tsakulima, tsakuimba, tsakuvina onse nenene. Mali munthu chiri chinafunia uchita satani. Usachita penu kuli kunafuna kuendeo usatani usenda memu chinchinu panu por exemple ini ningabuka kuti panangu motokalanga ulimadidi tai ningabuka kunjoku ningachiti buki kunja pae msafuna mwendi kupi bwana mzagire pae msafuna kuendeo kupi maalu ngakana tiki mburu samaku kunendeo unafika kuli kunafuna kuendeo
0: nachopela
2: hei nachopela mfuna ongela kuti tani ziku ili kuenda kusokolo anya kuonere rambu dzikombo alikuchitamba kuti uthambaruko wetani uendembo kusogolo puliso mfuna longera kuti ntendere pano padziko athu Mosambiki nongana pano padichiritu yakaya kuri kuenda kusogolo
1: kobiri yakupeza kuna tsvaka pedza inadzika kuti ndikobiri yakuthambarusa pisa Fidel
2: ndimumwene ife taiva ine ipano paluani yakaya ninga kuti pana Governo di Shritu ina nzinda wakutongereka unungwa ni munisipio. Ndima mwene dinyirine itaivadi ya bwereswa, ya longwa, ya kwapakwecha, antumbu ali aikambu mapurujetu, nwe, para kuti tambiri dinyiru. Taonadi ife, antu alika mapurujetu au, atambira dinyiru, anangu ja kutumambu chita mataksi, taksi, mota, tani machopela, anangombu ja kufungulambu minda kuchita ambo, kubukira pili pina pemba kuti dinyiru ili za pezi. Mkulongela kuti tani, mfuna pereka takuta pontu na guvernu, iku kontinuare na kuchita mabasa ninganane ya tango kutipeza kakamwe. Tanguru mtu nangu poli kala na pintu pina funa chita iye. Mbwenye nga konda, konda kala na dinyero tibale. Pisa nensa kutipintu pina chita iye pende kupi. Pende kusogolu. Ntango dinyero iye ya buwera ili kutipeza. Itifati pembemu kuti dinyero iye. Aitimizi ilipo ntupa ngonu kuti ale kuti azate kala na ya kubirine. Anga zendamu kuli ya paswembu para kutitikwanisi kutambaruka. Titambaruse nzindatu uno wa panu bakaya.
1: Apo maganizo amiseo mizinchi magistrad ni maganizo ankada motongo ankati muzika Msambiki pano pakaya unambuto kuti anthu asalima safuna kuti metokale pite mulungu angavumba panango pisanesa mulipo kuti nkhabe pitika na maganizo ane wa miseo mizinji inamozo pakwecha ankada motongi kaya akafika maganizo ane anatiapezi
2: anatiapezi kakamwe tangwe yanji tangwe kuti for example pano pa luani ya kaya anthu asalima mfora umu nao pano pa vila entao mitzizi nangu pindu pizi njika kamwe pinalimao mwemu para kuti apikwati pibwere pano ipiende mbutu zinangu zizi njika kamwe pisa nensa for example tilonge nseo unabukira pano pakaya kuenda kusena nseo uno ni nseo kuti usabwere sachita usabwere sa pindu pizi njika kamwe mashtenepa pisa nensa pangono para kuti munthu ubukilero mukapano pakhaya pano wendi ate sena usafika sena panango mbavu ikuphatepa panango nsana kuphatepa thangwe yanji thangwe njira ile ili mwadidi tai entao na maganizo na president wa republic kuti miseu injipe ineina zati kuti inatipedza kakamwe thangwe yanji pinthu pinango pinalimefe kutali pinakonsa kwata mbigwera pano munthu poli kwatambo pano menesamba kunango for example pananseo nao unabuka pano pakhaya mbwenda kwaphadza mbwenda chipende mbwenda nyamvu zesi nalongeni izi ndi mbutu zinango kuti anthu pano pakhaya senda kalimabo entao angatsasanyira mbutu nongana zezi njira nongana zezi inakonsa kuti pedza kakamwe para kuti pano pakhaya paone chitu kuko.
1: Ine ndakomero chezana imwe panango muna mafala kufuna timizira kuna usina na Varadi Msambiki. Pakati pa ino ndimatu na tanga pia kama kumashano chibozi pia ufule na ntendere wankati mazika Msambiki. Mbanji mafala kwa mamusia kuna usina na Varadi Msambiki.
2: Kuna vile katakuta na nzizi uno mafala kafuna kutini ndisie mbakuti. Para kutilero tikale na ntendere pana antu adatawuka. Anthu ada soweka para kuti lero ini na anzanga na ndiva tikwanise kukhala mwadidi tifambe mwadidi tiji mwadidi tivale mwadidi ate tifambe mbu na njira mbitikonda nenswa mufuna pemba kuti anthu ativesera kuti udidi uno udasirwefi na anzathu tiukwate tiuphate na manja mawiri para kuti anathu anafuna bala ifembo augumanembo udidi ninganono para kuti ntendere uende kusogolo na sogolo thangwe yanji ndikulonga pepe mizidzi nangu asabwera anthu mbafuna kuti achiti kuti ntendere uyu uende pansi amenyane yapane yatikanizane achiti ipi na pili si pinthu kuti pepe pinadzati kuza ifi ninga dziko Mosambiki tayi. Ndanga kufuna kupiliri kupemba kuti tikhale anthu onsenene pabodzi pene, chinthu chonsenene chinalongwa, chinafunika anthu sakhala pabodzi pene pansi, mbichilongwa, mbichimala, mbichipatana manja, mbitende kusogolo. Ndatenepa tsaonambo ifi kuti munthu Mosambiki President wa Republika Daniel Francisco Chapo asenda uku na uku, chita ipi na upi kuti pano munthu Mosambiki mwathu mkhali na mtendere. Ifembo ningana pyanachi, tengembo timpasembo manja, tikhale naye pabodzi pene, timvunze kuti ndichitani tenepa, chitani pire pakuti pitani, pitipedze, anewa ndi mafala akafuna maliseni.
0: Dzina.
2: Ini dzinanga ndini Enoki Alberto Mirembwe, ndini mfunzisi wa shikola sekundaria Matias Manuel Kapesi pano pakhaya.
1: Takuta mbuya na makane la chitefi pansi kwa lero na mfunzisi ato wapano pakaya. Anyakuwe FNA Petriza basi na makane pansi kwa lero. Pakate pa kumbukira pia kama kumashana na chibosi cha ufulu na ntendero dziko Msambiki. Anyakuwe ife toku Petriza basi na makane ya kuchitefi. Kumbukira pano pa distritu wakaya. Tina mamuna mkuru mboza na ife pano. Zina pae.
3: Boa tarde, inezinanga ndine Tomeda Silva Manuel, ndabali wa ku distritu ya Marumeo, panu pa provincia Sofala.
1: Panu pa kaya, mukupata basa?
3: Ini panu pa kaya, ndipata basa pa shkola sekundaria Matias Manuel Kapesi, ndine chefa sekretaria wa shkola.
1: Apo, zizono, tinga toma vunzisa kuna imwe tangwa piaka makumashano na chibozi, chadzikwatu na Mosambiki, kuna imwe kubweka nchi papiaka pepe pidzikwatu ino pano kumanika izo zimu
3: papiaka pepe para ini ndikuona ninga opi kubwekera ninga ndi ntenderi wa waziku ino wa Mosambiki kubulukira pa 1975 pa 25 de junho mwezi wano wa junho ate pano ndi ntenderi ndipo pina izwa ini ate nzizoni
1: mhenje nanchi pida chitisa kuti dziku kumanika pa ufulu na ntenderi
3: Pida chitika mpia kwa kuti piaka pia nduli anti ya 1975 panu pakale Asamunda maportugezish ndio akatonga ziku ino ifiano Mosambiki azaverana dao mbaze santenderi wakuti atenzi zuni fitri nao
1: kalene kufamba kukale kwa kunesa chinchino safamba antu mwadidi tukona kutantu wa kumanga ulentu meenda mboto na mboto Kode mpianji pide chito utongi, makamaka, mba chitisa kuti antwo, averani, afambirani.
3: Efe, taona kuti partidu iripasogoro, paziku ina Mosambiki, partidu Frelimo, ya itapizinji, parafikira kuti antwo mbafamba kundu na kundu. Pa mkalini, pakaoneka mashtrada mazinji ngabi, mashtrada kale kuchepa, antwo parabuluka kunango, parafikamba kunango, kalifamba na miendo. Majinzizuno panalinya feri, pana mastrada mazinji. Tikalunga pano paluani ya kaya, para soti fiti paza, era nyatwa. Paka mastrada ngabe, majinzizuno panastrada kubuka pavila sede kaya, para kuenda te paza, para kuenda te spende, ate sena. Paka kanyatwa nzizuno, majinzizuno, pana mastrada mazinji, ngabeve mikanzo.
1: Kalene tikenda kaona nzizi wakale antu kubire kachita kuipaswa manja kufuna kwenda katambira antu mbakala mbuta mbuta machemera madzina mbende kakwata kubire mbaenda muntu nzaku mba kupasa dinyiru wako mba kulengesera kuti tengu wako nkoshu ndoko nyombo mamuna mkulu panangu wangaina mbende kafungula kubire achi na nkazi achi mpangisa kutu kubire inda ipaswa kode chinchino makalirwane wakale na chinchino piasiana chinchino muntu ngafuno sendambu kuna nchini Mbucheza na nchini basi kuti nchini ndipa sembu hapa kubiri. Tira kutinende kunyumba nene kagula ufa, nene kagula mafuta.
3: Nzizunu guverno achita pizinji. Kaleni tikaona kuti mabanko akale kuchepira so tikagumana masidadi nga beira. Ndiyo paka gumanika mabanko. Majinzizunu distritu ibozi pana banko. Pano pakaya kwa example tina banko Standard Bank ili kupatira basa izinji para ife. Para kuti uu ninga ya salari ya funcionari, ini ninga funcionari. Kaleni tikapaswa manja na administrativu. Majinzizunu. Dinyeru na izu ndi udia ufune kunda kakwata.
2: Mkanchamera pagadore.
3: Mkanchamera pagadore, sinsi nyora. Ntao, nzizunu kada mundu sangula nsiku wako. ne ingapita te porque mabanco também na sistema kuti isakubizati na chimera alerta então iu kadikirambu kuti ndero nkapoenda nenda mangwana onenda nkuchano anangombu tambele makampuni ishi ya kakambuna pia ombu kugulisa ichi, kugulisa chile, kakana dinyeru zinji, ngabevi kuti asaibisa nyumba, sakwata kwenye kambangu, ndao pepali, soneka kuti dinyeru isakoweka madidi, porque kalini, pika oneka ningabevi, panangu mundu wasoweka, paka kana nyata kuti mwana dasala, upeno wa dasala ndi nkazi, kuti mamuna ayikuwe papi dinyeru, upeno wapaye, ayikuwe papi dinyeru, paka kana nyata gonzi sunu, ndi ntendiru, porque mundu usakoya mbangu, una matukumento anseni ni ambanku ndao ngabevi pia kunesavi porque mbizinji pile kita governo para pepe
1: panangu kalenu kawana kutipanangu kwenda katambira lero ngafika kwa kuli pagadura kakwanda buwera kunyumba ngabe chakuja
3: ngabe chikoneka chakuja ngabe porque dinyeru mbujiziwa kutinyeru anga iripu maishi pagadori panangu salonga kutindanita na pagali pana ahma ndirenda pangwana nkwanto kuti iwe ulipanyato kusaka dinyeru pa gulimuli upanangu wendika gulipeni ufa ufeni para kuti uje sena piano kalinyape zinji machinchino nkabevi porque isapita mbanku iwe usatamanga ore ili nafune kutu wendika kwati mbwe naka kwati polo funa biyako vintu funa vintu umo sempre dinyeru wako segumana
1: nzisunu pa ife tukuona kuti pano pakaya pana muratu kubulikira pano unenda mpaka ntundo chimwara na mendo ando saenda chinchino kwa limuratono urkuzesa utambaruki wa jitritu tae na nyanza zambezi na ife nyama ziriladala panu pakai
3: ndi mumweni utambaruku kwenye kadimdu utangwa muratu kukikaleni makaro akakala panangu diezuiri kujua zitatu ntunda na ntunda kutipara kutua wambuki na batalao pakali nyato machinchino kabefi nyato zezu kwa likiru ora li pana marujo te tulangite ipu bukira kaya tefika shimwara no papa muratu pali nta kwalikere ora kwalikere dia inafuneu kutu kwati vintu vyako panango wa nyamaronda nta peshi zinongefi nyama za mazi zikusafa maningi panango nkundukundu ya shimwara ora ziziri kakana nyato akomo zinabwira munu nkaya zikavunda te ndi zifika shaza vunda maji zizunu nkabevi pepeoneka ndi utambaruku uzinji maningi unapasa muratu unachimero armande milugibuza.
1: Pano sakumeza lipu, tae pano pakaye?
3: Alipu, sii, daladala pano. Nzisi nganonu, priki ngabevi fi nyato za kusaka peshi. Ukafuna nyama za mazi, kwalikere ora unazukumana mbazari, priki asakumeza lipu maningi. Anangu, siamunu basi ngabe, meshi mwa mwemule mnongefi mshimwari, mwana asakumeza ambu. Akaona kutia, munu sha zazala nyama, satamanga mbugira munu. Amunombu tambesa jitepibuzibuzi. Akona nyama za sala satamangambo mena mshimwara tawe ngabi nyape ya nyama pano pakaya
1: yimupano kabusa na muli uno wa madzi
3: ngabi fi ngabi usa kulonga mwadidi fisa itasangulambu alefu ndijida yanga na nsomba mangwana waja lumosu na nsomba panango chama siku nsafuna ndijibanga siali na makakana nda sempre bintu vipi fisa kumandika mbazari
1: papia kama kumashana na chibozi ndufuru na ntendero wadzikwati na Musambiki kode alipo maganizo, alikuwa pakuecha kupezera kuna mpisa, antu wanagumanika mpisa, madistritu, tuwela kuti akwatembo kubiri, ya kuchitambu malonda. Basene, maganizo nye kwa pakuecha na utongi, alikupeza antu, kuza malondao, bapemba kubiri kuna utongi, tuwela kuti apetirizi na kuchita malonda.
3: Verdade, kulonga mezi mkulu, nkundukundu ene, governo ya kitabase zinji maningi para kupeza nvaneo, o para kupeza ife. Nduli umu, piaka pia nduli, vika chime uradinyero ya 7 milionji. Ntao, piaka pinu sha, tukuona kutindi Fidel, ne, Fundo Desenvolvimento
1: Local.
3: Ntao, kupeza nva zinji. Anangu, nwe, akakala na dinyero pangonu, kutima nukoswa, akatambaluka tayo panda kusogoro tangu dinyero kata chepe maji governo, na fundu zezo, azinji, anapizinji tambeye. Ne ali akasoa kuti ini pano nkhabichi machinzi zuno anapi pindi pikafuna iyo tangwe ya dinyero ya Fundo Development Local
1: ndikubiri kuti safuneka kuibweza papia kapianduli ya 7 millions anangu wakwata kubiri bamala kuja pyao ishimbu ya Fidel nzizuno inabwezwa ambu ninga 7 millions kuna kwa
3: governo pepa ekuchita palestra izinji pra kupanga andu hali anafuna kwata dinyurini ya Fidel. Kuti mkwati, mutambaluki na ayo, maashi, mbwezi pangunu, Bom, tikabwerera nduli longa 7 milioni. E verdade que anto azinja kapata nangu atia katawa. No isia nyumba mbatamba inda kuna ngombo kafika pepali ngaka kumanda maishi. Ishi tikuona kuti
2: guverno. Asakiwa wena zisakiwa na.
3: Bom, unansake nda Malawi. Ne, porque pano pakaya ndisi duzi duzi na Malawi. Nda azinja kata kwendratu Malawi. So unavako ni yeo kafika pepali. Aenda Malawi. Pepe tapiona porque nzisono ini ndi kapata pa posto administrativo ya sena. E tikatuma kuti ndikoni kwa regul kandeya, por exemplo, o regul murema mwende ka chite cobrança chimoko mwende ka zwisi antu kuti nsiku za
2: kwana mangawa
3: anaya akachimela chija mangawa sisi kuti abwira zikapereke pangono pangono utau kapangwa kuti kuti paya ja taona kweli pepa no tikavunzisa mutambe ife mbora ndife apano tapakwe kuti nda Malawi ndawe era difícil governo kwenda te Malawi kusaka antu ngalele mashi fundo de desenvolvimento local ina chimara fidel ishi na paswan chinchin tukona kuti inabwiziwa
1: ne maganizo adekopa kwa chana utonge ya miseo mizinji maje strada pano pakaya maganizo ane badafika badapeza kakamwe mzipo mbuto za kutanda sa chitaulimi pano ngabipitika mulungu ngavumba ndi sero munangu pano kusafunika wamboka na muratu kodi maganizo ane badafika pano pakaya ya misewe mbedachita kuti kaya akuliretu
3: Bom, pano pakaya ini ndi sakala pano ndi pano ndi cha 2008. Ndi kuona panangu ma pisa pinangu pikasweka miseu. Pano pakaya ni kandalonga. Pakakali purai nseu wakubukira pano pra paza. Machinzizunu wa masa sanyua, ngabeve problema kufika paza. Buka pano parafika kishpende, tambeye wachitwa nseu, ngabeve problema. So pronto shinde podi longa panango ma problema na angu antu hali analima masua porque alipo nango analima masua tapano kama barku so sapatiwa na madia mbabwirisa ate panu pakaya panu pakaya ma problema za miseo nezi rikuone ya kangabe makundu ansenu mpisa mwansenu mwana miseo kwenda kuti mtu kalima pisinji para kutugulisa upanango alipo nango na kalapavila panu asalima ninga shpende asalima ninga paza ndao mesmo tikaenda kusogolo por exemplo tikafika te coisa ushu ndala apa para pa coisa pa murasa fábrica para kutitende te mazona mesmo mwemu tambe munanseu kuti produto pode kuipata mbibwera pano pa vila kabe problema
1: Na shtima nzizuno, shtima isaenda mwatisi kutete, mbibu lakon tumeenda mbele, isaenda marumeu, kwano marumeu. Nzizuno shtima, ilikupeza kute antwo afambirani. Kaline antwa kadungunya kutuwa shtima ilimira, antwo nsene kafambirana, kasukwala na kuti akatamangira metoka lambu kubiri panangu nghabi, na kuti kubiri shtima nchachipi.
3: Ndimumweni shtima ikuzisambu tambaluku ukulu maningi ukaspera lianto anseli nukunu kuzona north ya provinsi ya Disfala tukulonga marumeo mkaya ntao nzizunu nga ife tiri mtendiru para buka panu para fika panangu mwatizi buka panu para ufikibera wabukirambu panyaminga kimakombo ya sajita pasirana ishi ikubuka bera ikuenda Matisi, ishimbu ikubuka mbo marumeo, ilikuenda mbo bere. Ndao, ikakana nanyatu watahe pruke. Ali anabuka marumeo, por exemplo, akachita, asachita pakoza panya mtanga, mbakira mbo kumboyo, ya kuenda matisi. Ndao, zizuno, nutambalu kwa koka, tangu ya kumboyo. Paralei ya kutidinyiruache kupagali, ndipangono, pruke tikaenda na karu, ndiasima di mili bitikashi, maishi kumboyo, na tuzenu singuenda ulinsidadi ya bere.
2: Kikiratu bere mpaka kuenda maroshi.
3: Wenderato até beira até malocha gula pintu viaku, por exemplo, ngabuka pano nchinai, nsabu nchishano lukubirira. Lukubirira pondu, kubira pondu pano pa kaya, wopini ukarvanangu sakala nika seno, lukubira pondu kunyumba kusena. Na kinyentu mitikashi, tao na idevolta, nkwanto ukaro, ndi 2000 pa kwenda na kubirira, tao, ndi utambaluku uzinji maningi, unatipasa kumbawe. Nampodi paradivi, governo deve continuare. Na pio pio, kuenda na kuenda.
1: Ife, zizunu tikenda kaona kalene, tira kuti kubiri uipaswe. Na hali anapasa kubiri mabanku pikanesa. Chinchina tali kupezeka kumanga zinyumba, kugula metokala. Uno, ndintaba kuti ulikupeza. Anyabasa utongi, sibasi tayi ukupeza mbwala nyana chita malonda makulu makulu
3: ndi mwene kaleni pakakana nyato izinji para matrabradori mesmo ali ma commerciante já licenciado commerciante licenciado falamos assim então chinchino dinheiro zezo tricupasso efe ma funcionar ma banco mazinji ana passa ma dinheiro chinchino habevi problema para efe ma funcionar kwa fona chinchu chaco panango fundi mangi nyumba o panango efe na fona funzi funatipagali panango faculdade então já habevi mikanzo mazinji kwenda ku banco sa passou dinheiro se eu nunca fiz isso porque eu não banco nunca se desconfiar porque se eu não tirar diretamente o finança então e fins isso não tipo comer o maninho na pepe porque o banco agora precisa capulo moça funcionar depende já eu funcionar como o na quarta e eu vou aplicar porque quarta basta eu já vi a conta se nunca quarta vou aplicar tiro que não foi eu que tu o mas governo também tem força quando com a anjo patavas mas aqui no Moçambique
1: Mafara na ima kufunafungisa makani ya tuansiku wa leru, kuna hali usena na varadi Musambiki na tangwe ya piaka makumashano na chibozi, chafuru na ntendere, wazikwatra Musambiki. Kaya liru wakula, tilikuona nzizuno antu alipiningu piningu, anangu wala kenda kamezi, anangu wala kubwa mulembu, anangu wala kufunzisi, anangu nzizuno pinarongefe, aliku chitabasa za kusiana siana. Tuwela kuti awone kujesa muzi, tuwela kuti muzi wendi kusogoro. Muna siya mafara inchi mamuna nguru.
3: Ah, ife ningana Musambiki kundukundu pa district yino ya Kaya safunika chipatano noe kuverana chikoneka chakuipa kufendizira na duzi kupangisana kuti nzanga wadawapa wadawapali ndao siparanza kwa chinji porque so kalana pibasi muntima siku fendizira za kuduzi ndao pisa so sandhonga ndao ndhonga sabulikila makamaka tangu ya andu kunda kuverana tangu ya andu kunda kufikira na duzi ndao chikuli kinafuna sieni kuna andu wapano pa Kaya Tipatani, itifirani.
1: Zina ya mumbu? Zina ya mumbu? Zina ya mumbu?
3: Ine ndi ni Tomé da Silva Manuel, mpate baso pano matia Manuel Scapese.
1: Anyakufa, ifembu tafika mapetu na makani atu nasiku wa leru, hale chitefe kubulikira pano pa Kaya, na mamuna nguru mbozi mbatulonga tangu ya utambaruki wa Kaya, waziko Musambiki na tangu wapia kama kumashano uchimbozi, mudone kufuru na ntendere. Zinanga dhinujwa kisombi, salani mwadili. Hei, jala, si kuhi zari. Ya nomi. Kwa mtani sopukuzaki.

machima mutinansis u tandatu wa kumachibesi na mapindi makumanai na maseri. Sizi orajina 48 minutes.

0: Ofisara kufunika tikukumani kapano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriro kwa provincia ya Sofala. Tikufuna kucheza na mamuna nkombozi wakuzuika nditubwa pachisa. Pankuru sinano.
1: Zinanga ndini Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai de Malakotera.
0: Ndieto ni Pankuru, safuna kutitikuziweli. Mabara kupi, tichakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola pensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Pewanga kapata mwospital central, tipo jaza sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Teti. Então, idade ya kwata ndaza rukurtariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Mesmo tempo teneba ndini antikus kumbatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino selistente seti. Entao stenta wetu mazi mbazala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati mshikola hapa. Mshikola kwa tu dotubu. Agora stenta seti ifi mdabwere fipano pano pakakana masiguransa rae. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa wakaya. Mungalonga katangure kaya. Kaya distritu. Kakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakapanu amunakuru. Ventura tsamunda. Ndipoji fabrika ya shuka ikakapanu. Eza chinjwa nitangule na mazi kudzala atani mbenda marume. Mbisalapanu. Ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere tsanga huku kuchandi mboku kwa kadi street. Mbizabwela vila fonte panu. Pavira vana. Ndamba kubwela, mbiza karabano, na desenvolvimentu. Ndamba kaya zakula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malakotera. Malakotera ndi mbuti kakala antu kubuka mazikuwa kunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndamba akapakalua na anuwa ali akapata mabasa antu pana. Ndamba panu mbutini nongo Malakotera mba antu wakunja zali angabwela mbaza pana. Kapasiaribu panu mbona mbupi atsikana bitani mbongo wawo kwenda kutuji kwenda buka Malakotera mbongo na Malakotera. Antao lero Malakotera jaza pita mshitore. Jaza pita mshitore. Antao mstente oitu mazimbazala. Antao governo na nivele distritu mbafurumaru maldeas kumuna. Mbafurumaru Mika Kabra. Mbaika Nyampunga. Mbaika Nyamumba. Mbaika Malakotera. Mbaika Shirimbaun. Mbaika Dafi. Mbaika Shirimbadoshi. Antao desenvolvimento da Zachita, 85. Bissatariu distrito. Antum batava no Benda Mutarara. 86. Bissatariu distrito Mutarara. Então, sendo bitenda capital Malawi. Agora, então, ife não gamabasato a capatef, desacuativa bitenda tete, miseramoca mendenda Kubera. Quando a Kubera me disse, tu me desavonto. Mira Zenivano me disse como partido. Patabasa partido. Então, na basata ya vida militar, biza reformariwe. Kukufu reformariwe. Então, mkulu waka kamunu, achemira George Americo, era sekretari Dubairo. Então, kumifita ma reformariwe, azalonga, azendaka pemba kukuverno. Uya konga, akakasena, chinja makaliru. Azenda, kutisekiri nimbu mbozi, kumbu sekretari, ochirimbao njeveli, sekiri nimbu mbozi, angawa. Tinae mbozi, mumuna na Kamalakotera, achemira Mirembo. Ndai ni milichemera wekule, midenda wekule, nikapano, msekretari Dubai. Ndai atena lero disenvolvement bakapano hiperili.
0: Nkulonga kuti chinongwa chimbu ichakare, nditangu ya mbutu ikateketa shuka kareni.
1: Ya, ishi ya papansi ya. Antu waka chimbu ichakare, nkubashi uko, na mazu kudzala, nibuluka, bazamanga vira. Ishiri kuvira abuka kuchimbu chakare
0: ndipata paswa zina Villa Fonte.
1: Villa Fonte
0: Changadea
1: chimbu chakare bashaki injini mkwendera ate panzi ate kwenda Mika Kabra. Antu waka kamunu raya kaka chimbu chakare kubashu kugoku
0: nyanzakaya
1: ndi mkulu huu nungwa nyanzakaya ndi 10% sukari. Akumba majenji nunga pita chitambu marumeo pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pakuti madzi yale majenji muli mbi trabalea na fabrika. Andao timizi nabuka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nunga nyanza kaya akwa nyanza kaya na madzi kudzala Ezo kuliratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mane muchitepa chinchindi pano tikada majiwa na madzi.
0: Madzi akoko.
1: Madzi akoko. Angadzara ipozi ifitsasofereri. Piatu pensene binalimefe pano binajefe pensene lime kumbacho. Kumana kaya ili pantunda. Nganani kuno basha sajiwa, kwa paza sajiwa, chipende sajiwa, basha tangirimbu dzangu ambusha. Dzangwamba bwerambo nokumbo. Asasambu kwe kumikulumbo.
0: Makaranga madzungurira.
1: Haife tiri madzungurira kuti pinjara pano kuri singame mahata baba. Akora chinchiri pano chichonga kuti komo madza makupwa. Tikumenya kuti baba aende. Ana ngomba kwenda mbo mansuwa muri kwenda mbekama mabamba ama paramanga ninji ndimane ana vivirifi pakaba. So tisasofereri piaka penzene madza ngadza tisasofereri pano pakaba. Nee, mazi pakati organizati, tumashiritura, sauti. Sauti kutipeza maningi pana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshikiteri. Bayati ni makotea, tabuka mprumelu katuda jende resepera mshikiteri. Mwana, sauti dia za usene sakamunu. Akurumbu wale anapata kushipitali hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irira na zishtinu. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida da buira basawa njine. Asa patira munu nkomunidati.
0: Apo mbati chitene chifunya tano. Pa upali ano. Muka kumbukirambo bizindikiri pengasi. Pekuti chai upali anga indikali tepa. Tepa tipangi nimbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kwa irakopi muka vinambo likuba. Muka vinambo muka unambo asikana kufina likuba. Vina uze. Imemba pali muka senzu ikakana ime kare na kare. Mpia nchanchi.
1: Ine nungana ine. Senzu ikakana ine maningi nja gresha. Ine dikakambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango senenene ndikapitira mwene muri mugreja atendi na nyumba zinangu tikapita mumuri tisaimbambo nokonda bwera watani auri wimba kala kwa kumuimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera mugreja muri ndatendeuke maona patina nyimbo zatu zinaimbefu mugreja muri atendeuke upali yanga ndapita na pepe
0: ya kuenda magashi, tukuenda katemanzano na shoko mkabe.
1: Mkabe, netangwe kutena basanga kadaza piteni hili, ya kayanesa. Pukindaza kwa tiwa vano, mendeenda kubera, ubera, mendeenda kutete, nizapita basane. Pepe vya uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipu wadeke hawa, maona kaimba. Kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, pano.
0: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo bebimbo, sikabisa mila daya, na pia tubebio kupembere. Atena lero ni kupembere basi, ndapaswambo zombo nongambudia koni tani.
0: Apo tipangene, mainkuru nkazano mwanziwi la kupi, machita sakiwa.
1: Nkazi lita sakiwa tayi, ine ndachachinjwa provinsa Sofala, dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo, basa tune ya katili yae, ndenda kwekuli, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu nga pa sambu intrivali, kapasiari, pa kupasiari kwenye nijona na iye mayu, mwana kumarumeyo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu nata. Nzanga nganga nani ntepa na pina imu ipa na kukupale. Kasa kile manea ina maadula ya kede. Nibula sirivili na nzanga. Nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami. Nisema maizera vashi kukoba. Anasasente sete ano.
0: Naliru muli na mwuse?
1: Uwa ndabala nae ana. Ndabala nae Domingo. Ndabala nae Noki. Ndabala nae Shoni. Ndabala nae mani. Uwa ni mezi nkazi na chitana familia. Inembo kaza wili nkabe. Na gereza tu yeso nkazi. Nimbozi basi mbigado.
0: Hapo ndietani. Pida semba nemwe. Mwapereka chuma.
1: Sita pereka. Nda kumone ni mwanankazi uli. Ndazabu lakunda panga familia. Familia miramuka mpienda kwe kuruka semba. Mwona. Naka semba pensene bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapa gali kwe kule, midi nkwata mwanangazi.
0: Mashiri ni mangazi nga ma?
1: Ishi, wala ziziri, kaibara hatu. Pamili nga pifika tayo.
0: Ikaribara, ikachipa, ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, mazine pamili kinyantu yele mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu kula masinku, nipe pia kari, kaibara hatu. Nipe kaibara hatu, ne. Mwona ambu, serveji ya pia nji kula vinyu, kubera, buera, tane, pereka. Masikabi kaipintu vini sinunga oreno dae. Mtikwata mayo ndi bila nae familia nsene. Mbadi ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipe wanga sanziwa ipoji pae mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae mbo mbachinjwa mbenda msefeme mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba
0: apo apale kasinzeka na imembo nzizi ngunu
1: akasinzikane nase na malirato. So asala mbozi ndi ali maputu ndinilikadenda chakachidama kweneko kushemero midinsaka midingumana. So ja pedembo vista pedembo vista kuti basa kapate fili njakuipa moto ungagaka ungaliza moto uli ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala woro kuletai anzanga ja ngabe ona vine ndikuona mazaa ndisikona bwiri nanga moda wakale da kibasa tukapate fika ya kunansi so asala ndi mbodzi basa ali maputu.
0: Apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu akala kufinyira nedisure.
1: Wapa, simamuna. Mamuna nditepe sokwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe zikatweza chibozi jene, bilike ora zazire, mamuna kagopa. Nkanya chite kwenye likuwa kere manera kutu wawa, muna na mata kudala kutu ntamfuna, nkabe nkabiretu. Kagosa ora zese. Tika kana le.
0: Ukasangula mbozi.
1: Mbozi ni wakwene bubasi ya.
0: Ndamba. Taza pegara ye.
1: Nkabevi kuti, ora zese, kabevi kuoneka kuti, unakaa soa wako akakaa ni mbozi basi. Tikashitika mbona ngati nepa nkabe papa. Tikashitika tepa ungafuna mwana mtu unaenda panga padri. Tikakana mapungu. Maya na pungu achi. Asweka. Inemu tikakana pungu angamu. Asweka.
0: Kodi pungu akapata basa enchi?
1: Pungu akapata basa kuna ifi. Pukini ingakana madandaulo wasena nkazi na panga pungu angu. Diye defunini chitakaza mendo mapungu angazi na punga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya satapunza punza mule kutu pugama mamenya nkatu. Tunga tamenya. Fambatana mizepedidi. Akulamba sabugambo upungu mbu angazimbu kafunza mbuli. Pianga bia nsene bina funeni. Napanga pungu anga mamuna. Angazimbu pia chembu bia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angara mapungu wale da sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wangazi. Ndati kakana masikuransa pezo. Nkabe mtu, kabe chita jini. Nga kapu gama ili motori mumula parali. Nga pangu
0: ulipu gama. Pungu ndi nkoswe.
1: Ndi nkoswe akusini.

Zoa kuhimba kwenka kwa salifi keita pomwe na Cesare achiti koku mangwa nani yana vapurukide mandirikana vraj Musambiki jeno ndauta inchavo hapa kuna taza chiti murungu ati chito tazi ngatizo kuhimba kwa madala chimurombo nguva ndi jona sere chumangwa nani na msesu wakamujini kuna kuita mako matatu na msesu mfumbamwe oito ora 39 minutos

0: sai lida kun sai
1: na pera sai lida ngeni
0: ah nda nda kana ndo zumana nda kashira foni zuru mwana ndikubiyeyo ni
1: ah
0: ndikubiya kanyo kuno joni kuno sinofobia shoitikali ichi
1: ah
0: mwana kubiya danganubiya no danganubiya nenyi danganubiya nishikamdula mnyara chazvisiva tisa
1: eh
0: so ngatikumbire nyimwari basi kubara kutakaisai
1: Nukuitwa bini kona yeye.
0: Hakuna mtu anashisiwa kama zvitoita. So zvona zvinga zvitoitike hazvo kuti kanyika voyo kondo.
1: Ah.
0: Ndoni kuti namate nyusiko
1: masika. Ndoni kutemerera temerera manga wa maningi wokare yakona dangano vya nokaro havo kare.
0: Niwane
1: kungwina pamusi
0: kandarasho ndakamurota. Atenga karo mwana uya.
1: Ah.
0: Ana kwiruya. Mwana uya. Ana kwiruya. Limirira limirira pa kusomona waguma nokara.
1: Zvona. Nanda no limirira. No tuma jokito limirira. De jongwari ari ripo. Akuri gari waro
0: ndiena. Halo.
1: Tendeli ni dangani ndivona.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ah, bondia mangwanani.
2: Bondia, yes. Magadini kondo ye baba.
0: Ndiani mwana?
2: Yes.
0: Chabuya zvese kondo kuti sachati zvechizvishoni
2: kumakahe mina mina dzikoloma chizulu baba
0: kwatinozwana zvino chindaudzi
2: zvachona joni mani hey
0: kwatinozwana tichinofobia chichini chitongo tichinganami
2: zvisiyenyi mazulu awo kwangu wakune nini kwangu wakune iyo kana ka straight mani ndikundozwa kuti vagoguma gogoma ndiani nanguya ndiani mutakati mutakati anodika iyo kumazulu iyo
0: wa unoguma lini muno
2: Ei, tiri kuviya baba. Tiri kuviya ndewindoga so. Sokutoviya leu leu.
0: Make mukusvisa mwana kuviya.
2: Chigarirano changu vakazotorehwa zvese nemabhusu zvese kuviya nei ndakazotizavo. Ndiyo jangu Jesse. Ei, yeres, how many? Ei. Yes, yes.
1: Sava kunanga kudino.
2: Buka ba.
0: Ndichizushoni yonini zvova kuguyaro. Akasukuma mwana nzotsumurira ushoni. Ati chinda wanchachi vijikiri. Zvakubuya kondo yatizuru.
1: Ndinavona
0: unofamba kudini mumakwanchemo waro.
2: John ndedhedo kakula strike. Tavamba ningi John kare no kare tichipa John. Ari ndanda noviya John ni mapassport tapira kutore wa SS. Noviya ngoparasano gasiya popagaka.
0: Aha.
2: Azvishata.
0: Takapera kusunga mcheka kuno itiniso.
2: Ah, ndiripo, ndiripona, ndinopona, ndinopona, ndiri nani baba.
0: Ah,
2: ndiri baba.
0: Mukagumara, tumsekera.
2: Mungandisekera kuti kutofamba avo dariwe. Hey, yes, yes.
0: Chimai mwana ari kuvira.
1: Na, ndedza zvizva.
0: Kutonasirire pano, pakaihwe ushoni pano.
1: Munotozireya.
0: Mwana mumwe basa kuya
1: nezvajoni. Achizvona. Wane mungale wangu uya dakenda ko sota danga wo alipo malungu wao
0: malungu kuvigira
1: ndapinda wa malungu
0: ano valo joni msana kenda malungu ndo
1: walemba ngo kuhazvingwa zvakona zvino mangwaro kujoni
0: joni yo
1: machinada zvoushone ngavi yambe kumonavo Kamba ni mbeguru wako na valukuti saa zvese zvino.
0: Nona nizona. Ina nona na vajimu wa baba.
1: Mazhindi zvona mezhi.
0: Ate
3: mai. Mai.
1: Ndawe. Makuru vakuvia. Vakuvia nyavanje.
3: Oh.
1: Ndikana kwira utemerere matavi hao.
3: Na temerere.
1: Vakuvia nokaru baba.
3: Yeah.
1: Sei. Nona zine lada mezhi mbaba mezhi.
0: Lada lada.
1: Lada
0: lada.
1: Wanda kwenda hango kwa wale kwa tshairira tshairira sule kwa nyumba yao kulimalima. Na wale.
0: Avani ndivongolerale akamphera kuguma mwana wedu pano.
1: Eh,
0: na Joni?
1: Mashipa
0: kwa mwana uyana kwiru mwana.
1: Mashizona tana vya kupejisa nyumba
0: hii. Ah, vya kupejisa nyumba.
1: Yakiti.
3: Mai.
1: Jongwalia lilio sule.
3: Lilio.
1: Ah, nambudu kulisia lishpida. Dika kulisungira.
3: Kulisungira, ne?
1: Ah.
3: Ya, mbine ndo
1: kukuta. Kiashi dendiro na nyanji. Nambungo novu. Apo.
4: Mjimai, bondia.
5: Mamuka ushoni.
4: Mamuka ushoni.
5: Tamuka.
4: Pamusi, pakudini.
5: Pamusi, pakudini. Shwa tinopona watese pano.
4: No, kumutinondofumia tishindenda kumpaka mifo, tishibatila kontrol, mabasa kawanda muno. Ono, maji guardea, huwavia. Pakadini pamuzi, pusi ndofunisa pamuzi, pakadini.
5: Asi pamuzi, pakadini. Mwakabuda pano sukuni. Mwakasara ushoni zulo.
4: Kusara ushoni, ndikoni pano ndofunjisa, kugulira, kukundaita, nangwa rezumu, ngo shizungu. Bakupejisa zvese.
5: Nada, takasawa ushoni.
4: Hapana mtu kaja kubata msuo.
5: Nada. Iya noviawe na mtu.
4: Agula nyola jo basikali taji nchani, basikali nchani, basikali.
5: Makabuda wea panu nusha mwale nyo masoloji ke mwakangano.
4: Na basikali waya nanche kuwanika manino wakilimani, mabasikali waya muda karetwa.
5: Nada.
4: Shikoshitali sundu.
5: Shamwali enyu makabia wewe na ena zulu ngo yenga na basikali.
4: Ah.
5: Anta damu mkangano.
4: Anishikati ndakawati hapa?
5: Mm.
4: Ndoda kambake ndaka masoloji. Ndambe kendo kumusila mkute pongo wangu upamoyo masoloji uya.
5: Mm.
4: Ah. Tuno matese uchema, tuno matese mabitonga. Unumazie mabitonga?
5: Ah, nata.
4: Mabitonga? Shambarawe mafisi ningu mabitonga. Mm. Nula ganashi. Novia wani kambake kendo kama masoloji? Yeah. Hey. Mbasa tunondo batali wenyatu wae unto zovio mesu mapira kuto cheruka. Hey. Tambe nado.
5: De mwantampo.
4: Kwa shate njizi.
5: Ndobika nukonta enyu o muno ngokuti muna mshamba mkale jela wea mchadaviri kuha. Ndobika nukonta enyu nado.
4: Nata ndino vya kuha. Ndikenda kwa mchonga mita basi ndino vya wandambe kubata. No hope jindinga atakatira kumuzi kwa mtu. Aziti. Mm-hmm. Ndino vya wa. Sala shoni.
5: Hey.
4: Hai, ana somshango hapa masoroji.
2: Ndio. Mumkaudini.
6: Mumkaudini semu mumkaudini sana.
2: Mimi leo na manira mwenye kulanga licho.
6: Kulanga licho chini.
2: Zoba ndakaenda kupala ino ndo tenga urbano mpo.
6: Mhm.
2: Ndaka tenga urbano mpo ndaka pisi. Ndaka lota falasi de mako balumi. Aya ma Germany mwe kunanga ngama kwa aya babuye kutambolo ipana.
6: Tumwe kwa kona hwe. Mataga no sonso.
2: Ha? Kunanga nini?
6: Ha? Mas mundo nga dunga pita urbano menda kurota kurota mundo akapa. Urbano me pro suka mumba.
2: Ndalota babang ndalota ma. Ukutia kurota babang.
6: Ngena usunake ndalota babak.
2: Ngini mangafa kamalule. Kubia kwa gumira meso mangu inini na mali mi.
6: Nada. Wakakangano oe. Wakafachiria dinyer jau. Auzupe tisa kura ora o.
2: Gole nenda katula mabloku wa mako. Anjiku waka varanda na. Nakaenda uko tengezwa tula mwana jide skola.
4: Hai hai.
2: Uvia. Kandupuye hope jamako nenda
4: varuzi. Hai hai.
2: Matwana
4: Hai hai, mana duga ramumba, bantu apa ni? Kuna bantu kunja kuno, kuna bantu kunja kuno, kuna bantu kunja kuno budan.
2: Kuno budan ni kurpet,
6: kita budan ni kan sembilan kurpet, kita basai. Unataka basari mesi usha choko na peli kam. Unito harapa naona basi.
2: Iki rojo gumal kitia hai hai. Rodo me kulingira masa.
6: Masamira.
2: Ah, masamira. Rodo me kulingira masa.
6: Masa mako na kai masa pana masa ma chakai masa pano.
2: Masa masama.
6: Bona tona mkajua tumbuzara na ni hao.
2: Masa makamba.
4: Budani mutipeke je upo galia mheto galia pa mafinya ngo deshta guma to galia pa mafinya hedi. Ha? Hai nyanya masoko. No tamba pamuzi pakushoni hapa.
6: Ah,
4: chatamba liko hapa zidoderi. Singango bwani vamwene veita nokusiya mazizi mkumwe momoro na uthora no sukarango zokaleko kuva bwani te kuno ngokaleko. Hey, wana wameu. Wana wakabalale wakashasha ngo kupinda nyapa veda kuiona. Wenno bata un kapaka ni pano nini?
6: Ah? Tekepa matenga kafunza
2: vizinzi. Tungenene kwa Musa ndio kwa chonga mijangu. Wakawata wana basi tukuna kutaka rushikamo.
4: Shamari buda chonga mijani pa? Nindi nakuda maji, ndoda kuvunja masoko kushoni, zikitika mika muno, waketa sokungwa de unofira mchirimo. Oh.
2: Unopesa ndishone.
4: Ah, unotamba
2: sishara kubia John, unakundi kolari, kola para nini uhero zo John.
4: Unotamba ushoni?
2: Unotamba
4: ushoni. Ah, okay jiwa kubasa.
2: Chobata
4: manda mwa mabiliete bofula kabia kwa hivi. Ah, finali. Ndaka guma pondo bantu kuzio wenga ndio wewe mwese mabiliete we.
2: Ndio mwese.
4: Ah, ndio ndio
2: buda. Ndio kuzilika.
4: Ndio kuna bilete pa.
2: Ah, ndio kuna
4: bilete. Mm, pa musi auction?
2: Auction.
4: Mm, mara mu kuva peke jino ngo kukumuka kudala. Chini vakuhenyi.
2: Vakuhapi.
4: Ah. Ah, finali? Sakanaka ndaiko kuchonga mizi ndatoguma awari kubva kubasa.
7: Wamore shabiri kuti mukati wanga punde. Handivoni mukati wako kuchuka kwanoita.
4: Nashuka kuna kupunda kungafishika. Zuriwe sima gagara doko wano
7: wosina. Muchafamba muchida kunyanga javandu. Mashusha.
4: Sakanaka ndino kuziva upenji hwaoperi kare unondopera kuenda mulini.
7: Ndizvo zvidiskutikurira izvi. Ndakaite hoyo.
4: Angeni we venga mwanarume we Elizar we venga nozoinika
7: make ndou nanda tenga kupara inova urubano mapuwe ndopisa ndobia pamuti kavanuye miti kuda kumburukireni soro tie ndakaita ndokuna mama munodei kulobona ndakaita
4: ungokwapi mwana kajiwa ungokwapi ngokashiba baba
7: ngobweni
4: ah bobweni veso akamba kutora mwanawo nekulobora vano kugumira miti nosiku
7: ah
4: ngobasa kasti
7: ah
4: kulobora ka aendai Soka na kasa lekshoni ndopi ninda to komustira hango ti pa duze na duze wali hapa ndato fa kubasa wali wali ndopinda
1: masamaro wali po
4: ah na vena tamba
1: eh
7: mashinguido
1: ndaus
7: shomari yangu ya joni ya kuvia
1: kuvia ndio kisa ti gere ni kodoni
7: mtakati
1: ha kuvia ngeni hesho kapinda eh ukapinda gweno Deixa o capinda. A dona Nhamati, nem com o Neca, ninguém. Tá com a comida, Nhamati?
7: Ninguém. Wali tikule ashira wali. Baba akona unetia bani? Wau. Andalusi.
1: Andalusi.
7: Masina nume liketa?
1: Liketa.
7: Andalusi wa mshia wali? Uye ukulo vya kibasa wali. Ukulo yango kuwa na makole ukochela kwana.
1: Kwana.
7: Ngondro.
1: Baba.
7: Yo wa mwanangu.
1: Baba.
4: Hello.
1: Baba.
4: Hello.
2: Yeah, yeah, yeah. Ah, ndiri magula gani baba. Hey, yes.
0: Maduze.
2: Ah, ndafika mashi daguma.
0: Ndiende kwashira baba yako kana kuba.
2: Ndikukumbira kuti dudu mio konditora ka. Yai.
1: Eh,
2: ah. Ndiri kwa ndoki. Ah, ngoro muzo ndiwa ari Johnny baba. Hey, yes, yes.
0: Baba
2: Johnny ira shata Johnny.
1: Ndiri
2: kuita wana kwa
1: kwa kwa.
2: Uno mapasi auna mapasi veshe vepla kushata.
1: Foya lichabati
2: gani. Vano vali muzambiki muno kwende kotola mabzabada batata yo heya kechi Johnny. Heyi.
7: Mafambisa kudini baba.
2: Kudova kudotsutsuma gogoma. Johnny vano chaya baba.
1: Ha?
2: Ayayayayaya. Futeka wese akuna muzambiki wonga Zimbabwe, Ethiopia ni kwese. Dinoita kudini, dia na kupewa bla kufu. Ah, kamshoni baba, pona kuenda mai.
1: Mafamboshoni.
2: Kunde yano shimuzi kashimuzo zali basi, gama phone, ya brancha ya vina chon. Ne buruku ne chini.
7: Ne mara, muno mara.
1: Na
2: jongo mo cheni jona kasi ya chini mumba. Ne ngali na kudini kuro Baba, John, I'm with you, Baba. Hey, come shout at John. Come back, come here. Ah, para tudo para fazer Johnny. Desde o sol só com mãe que eu vou tirar disso.
1: Não
2: é para dar o sol, é? Não, para dar o sol. Não,
1: Mas
2: você não quer mais, mas você
1: vai
2: me curar essa maricuia. Daí já não
1: comer
2: dia de bobo. Eu vou saltar aí, rapaz. O catapo é uma batata, uma batata, se chama de apelo. Agora, Johnny, como eu vou dar uma batata, se não for bio. O catapo é uma batata, se não for bio. Me espelho, me estraga, me empenhar e sair. Agora, diz-se,
1: olha,
2: eu apunto, ou a gente,
7: yone disco ya jim na ene sekretari umu na ubata zi tipa fiwa bo
8: tapu ondo pata wana mupa fiwa
7: ha mandu udi ya po paka taka pinta wanda
8: ni wana kuna kufumea kufumea wanda wafiwa wanda wanda wanda wanda wanda wanda
7: wazizo wanjie na wakumali ningo tini anubizo nisiwelekete anujima
8: anujima ne chano kuzo umesa mani
7: makishimbu hidu
8: ndao
7: mungu vila wana nisemukua
8: nisemukua
7: na
8: sukule usukua Zoto maskato usukua. Iwo doro mkuma. Una supuni saudi nimesha.
7: Supuni saudi. Maji mkumona mundu kumida ijoni inuwanika kwa lakini manera. Ndenda kushuja mdani nini ndofa ndavuta. Akwa ndo kumako na ndoita chini.
8: Afina zono nikaru kuhona kena kwa kama samera. Ngoni nyeri ya yochini kumida ya fachoni.
7: Nwe kanda zame kanda luza. Kumana kolo zoni. Amoni ndukulida. Ndishini ke matungu inga sumwenye. Ndi munga yumeka chumuka kumuka kuku inga sindane inga chumala chalamu kwa ni mai.
8: Kuha uko, kuna kuuraya.
7: Nanda nini to, ndipe nisa. Unafo
8: munda ya kuha yu.
7: Ah, nino fadia.
8: Unafo munda ya kuha.
7: Vune mazamira. Lukutia na muterenari, kugoma, paralizu enchala tende kubusa. Ili, mjono, jono, kuno hiyo.
8: Ah, nda wavia, wavia nukumida ya joni.
7: Wavia nukumida, mbotu wavia nukumbiribijo, mwe wengo olonga.
8: Wengo olonga, ne?
7: Wengo olonga.
8: Wengo raku ya munu.
4: Nyama jabo. Nyama jabo.
5: Ndao.
4: Mumbo tsukulira ni matiwo ini ndiani waviyari mumbo ncho joni wakulija mumbo ndiani.
5: Andizi kuvivona kushoni mumuno mkenye.
4: Kuona wasamba kuzuona kuzo olipi kuzo nchemeza kozo kukulira mumbo I.
5: Munofamba mushitaka zvo mutaraunda.
4: Noe mwana wakoza u. Mwana wa Andaluza u. Mumbo dzi ei ninda kenda kondoi.
5: Nda kona koite madaniwa
4: danganu waswaviano zifemfera ndipo
5: mashi mwana mwana wa Andaluza wakona vandaluza vana mwana waya
4: vanae mwana uye magule gani wengea John ukuti deshingo sumana apera venga vera kwata ngoshuwa kulira na atovia hake mwanangu hake ndumvone hake kwa shwavia
5: ndukulembula ali mchimai wakona ndaipoya naena nchuku imweni wakananga kuti mwanangu desh wakapinda chona kakonda kuchona kondo alikuvia nko kupata miso wakondoni
4: angu kuti kita kupata ngo shufuwa zino famila zano tenga muna mato
5: aa
4: wakumbira wajimu na mwana na davida wavia mwanakona
5: aa finali nada nchokushoni anda muda kupinda wali
4: zino pinda wadandi shitola mazoroji nkutu ngana mlomo wakati leru kile pado kukumbira mafemfere nto atipinde tesi
5: Na dafitisi, mane kwenda kuungwa kondo.
4: Ah, da kuungwa do zungwa nda dota.
7: Mane shimbhidu.
5: Afitisi.
7: Nijua, shimbhidu, mbala kweli tusu. Uwa gumalu wa kunangwa li huu magulakani. Mwena kwa kubisa nyolo ya kashatoka. Mwengo chimtombo zani.
8: Mwenga nanga.
7: Nanga? Mwenga nanga kutembe nanga.
8: Poco se no coca tonia.
7: No le esce to gale, nel tuo mondo non le bravo
8: con. Nada, non cure brare, ande, non cure brare.
7: Esce to gale.
8: Agora ora mi tena con lì, mi tena con musira hope. O mi quero con poeta smura per gaviare.
7: Non mi tena con l'angali, già un po' tingini. Mi dico basta, basta.
8: Poca basta, basta.
7: Giorno ho fatto un gazzum.
8: Gazzum.
7: Goti guapenda con bisagnolo angherisci. Venga, venga, c'è to gale. Sopra andai in agagira, e non è bisagnolo. Vuol dire un sorghi. Kita mana utangka era wake, ramunya pula mana. Pulu sini ni simkido nda kamu hisap vonen,
8: go
7: utamik, go tinan saya dah abus. Dina awam golu.
8: Aku baru kodi, pupula aku.
7: No pupula siwa firsi. Bukalani, wakatu kap.
8: Aku soal tu soal ngakak, ngakak dia fenin.
7: Anak anda dia fenin, anda dia dia fenin. Tak susu sah sambo. Almu neno, ni yang diri ku handikan dah kontrol. Kamu samira waktu biasa sih, samira.
4: Hei, samira sih. Hei, muda suka tak paru musik, seno galikam tundur, zengi zengi zengi tundur nugi jin, wabiano kumba kumba.
7: Enak zengi aliyo boy.
4: Hei, ah, uye mule girei uya, basa kita mcair.
7: Oeba tira wamkana
4: ndasi. Ah, sokanak. Agora mazroje ba?
7: Ndao.
4: Heba. Ngatende kumanulume wini, bale kumchonga miji.
8: Hasa hasa hasa.
4: Kumchonga miji zwe shamali yedu.
7: Nwe jono makishimiru.
8: Kutaka kuhasa.
7: Kumbude nusia babake mu.
4: Ma? Man budi nozie kotonga miji shamali ya kwaju.
7: Kuda kudi upo nguvu.
4: No puwa nguvu si. Wakapua wazi gym 3 wenda kwa cheka nalona nchangaji.
7: Unazia primi jokidi alashida kariri.
4: Nchake hizo.
7: Kena kufuzita. Numa mguo paluka paluka.
4: Maji ngatende pa?
7: Ngatende.
4: Ngatende. Kwa unu vidyo vya kita shizulu, nda kuma kundu unu nyepera nyepera. Dokumi. Mabostia. Baba vai ligar. Vai
9: ligo.
4: Te dá o buia na boa, né?
9: Ah.
4: Mundi
9: kana kuziva kulele mende zvidzimu. Dei zvidzimu zvati zvakakaya kuti. Ah, ya ndinopuwa nganzi kondo.
4: Nada muda kuchunga mitene nena. Ah, komuti. Andaluza. Komuni ndakagara padoko Johnny. Mazara.
9: Yes. Vari kuguma shamwari cheni pano.
4: Ndiani. Amba kunyana padoko matoda kano kidza shizuru danga ngapuwa kala safu.
9: Have your brothers. Easy here.
4: Hey, unjani mungani wangu unjani.
9: Mazaroji. Ah. Hey. Hey, you speak Chingerezi?
10: Yes.
9: Ah, I mean, no, speak Chingrezi, but I'm not so jija. Munchani,
4: Pila.
9: Yes.
4: Pili, Munchani.
9: Ah, Munchani, Pala Seed. Speak Chingrezi.
4: Mazoroji,
9: vakula vajaba, vakula.
4: Mazoroji, kunda nangi ikona, ikona, tu sana ngi?
9: Namata.
4: Makwanisa kuseseja mwana wenyu magule gani wakachona makole mazinja lichoni totobongazwe naivona wakamusara hondo shinofobia vamgogomera vavia muno oh mwali havini ngonyasha ngutovia kuona no kama hwake tinokumbira kuti mutisunge pamwepo zvavia nazvo namkhale kuti nyima mutipekejewo amen
9: amen Makasuka mabiri mati malongo muna unika. Munoziya vantu vasika nanchala na vantu vananchala. Ngashipa kuhwe tihepindi. Tafambira kuhwe. Mune muntu mkuru wana. Munezviziva kuti munhu maponera kunongonjala. Ina untu wautukaineka. Atipe ukarasa unganangana. Nodinyiri afamba nani. Tinezviziva wakavuya ngokupatamiswa. Masasi kuda kwenu. Uikuda kunika endhoyo kuti ena ngapindi. Uiyena wavia. Uwavuma kushona. Tafunjana chini.
4: Tafunjana chini.
9: Nchenda gadi ya ingana nchenda parabu wa zujone.
4: Wenye ndi ya panu?
9: Wewe ndio pano kudini.
4: Ngapinde, ngapinde.
9: Ngapinde kwenda kwa.
4: Na toya kombona
9: zimamba. Ni kontra kusikizana kulele mechemeza. Tibira kulele mechemeza. Pote hodi kuhao. Ini ndino tikal guma pano guma.
4: Umule gire ndakita kumkweva u. Ndakita kumkweva u ngokuti paka pana vanhu vakafa John Meshu u. Ngapinde.
9: Ngatambike na uvuye pano.
4: Ngapinde. Ha?
9: Noya kuna ngatidi kuhana. Ngachokiti. Noya ngatidi kuhana. Tikamuka bjijisana.
4: Bjijisana chi. Masuru uchipa? Uno ndiru uncha uva? Tariye kuchonga mije mlendo uda kula mbili la pano ba?
9: Masuru wabona shopira
4: uva? Kaifambi tishibuya mbanje.
9: Epa na, inandeni.
4: Ho?
9: Inandeni.
4: Parpinda.
9: Kifolo da tanto shukudena. Unisea tiangane nini? Ndiyo ndata suka mda. Unisea nchukungande ndo
4: suka mda. Maju wano kugomera, uno kugomera shuro no gutero mungi neku ufait?
9: Unisea shetoni, unisea shambikwa nchetoni.
4: Zojoni zino pira zino tenge swangate no tenge la mbanje.
9: Na, na, na. Kola siya chata mba na yo.
4: Ndezi, ame ndezi ziwa u nenchele huye na yo.
9: Na, na, ini ni tiang kule ne meja meza. Kule, mene shopi kwe, iwo u nesiwa kuti.
4: No tenge la mpombo, masroji. Ngapinde upra ya novu, no tenge la mpombo. Kwa unda maningi so kuha mbaraka, o, ngapinde kwa tenge la mpombo.
9: Na, na,
4: na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
9: Non
4: può. Masroji?
9: No, non devo tenere subito.
4: Un è tante moio?
9: No, io. Giorgioni, non le dirà poi Giorgioni.
4: Gatende, poi non tengo la Giorgioni, gatende, poi. Non è che gioco una ripa, più guarda. Ha? Ha?
9: Non mi faccio contare il mio culo, se mi salvi.
4: Masroji?
9: No, come non è che ti attacco?
4: Non ho la cabeza, ma solo oggi.
9: Ci vuole due cari. E poi non è che c'è tanto nei
4: uomini. Ma io hanno detto che viva una moglie che non c'è da fare nei uomini.
9: Io li sento nei uomini. Io ho detto che sono malure in
4: giro. Ma non tengo mai un blocco, ma solo oggi. Ma io
9: non ho un'altra
4: cosa. Ci muoio e sono vengo qua. Muoio una volta e ci muoio e sono vengo qua. Ma non ho un'altra cosa. Ah, as it is, Masroji. But no, no, it is. Family is never win.
2: Ah, wakadizira ndino rapa. Ndino ida, ndino ida. Ngati hei.
9: Shomali ya mwenu. Yagura kutungisa. Agura mazote nisi. Musa chicho, jeni musaoji. Tukona musaoji cho. Jeni musaoji cho. Ndarangalira ndambo we. Ndarangalira mwala hula mai. Ngoti wakamba wakenda Johnny. Na shibaduro wakenda kwa imba. Hala chukusubia. Akola, ah, wache sorti wabia. Nishona shwanda kumina ndambo.
8: Ah,
9: shakana kakula wani. Kuna kakulima. Nganju jia mampekeja mfana huya wawia shikumbira nguo.
8: Baba, mapekeja nguo baba.
9: Mbabe ni unuwa mzolana, unuwa kwa fundula na nini.
0: Mkuu uja kuna jono.
8: Mandi shisiri.
9: Mapela faluriko, alekera yudea.
8: Katoku kule na nyamaji. Mbako mani sarandu nguo.
2: Ninga chuna kwa pingu, mandi wada ya mabiro wangu joni.
8: Mapela
2: kufukuliwa kutotiza nyumba upela kucha karu upela usala
1: jongezi mbona wavia nechi chese cha anacho
8: nandi imi mama zote pitishu shuma kato mamata wea mwenda wata kuchikolo doro
0: jimai
1: tauwe
0: lantu hala shuma noda nisa shusi
8: nandu mbasu
0: wukumeseri utukana pano wa shpinda wea utukana ufundhazo shumia koha Pendwa kona dakava galisa kudini nuse. Avalira ngaliliwe nyatwe mwana uu wavia shitambudzika.
1: Jongo lesa wapere ya kupalula pameza liya vachada zvangu.
0: Mwana kuvia nudambudziko kufa joni.
1: Mashi vandu vomuno sabe ne. Atenada.
0: Nangataka gara no vandu pamtundu asipi vandu.
1: Akachenga bona veda kuvia nonguva kopekeja shamwaliyo kuvona kuti wavia mitu.
0: Wavia mitu.
8: Nandi mwane
0: mwane. Wanukuma kutuka nazvo.
9: Io con la gomma, sono piano di sci. Sono pingio pan, senza carale. Si vuoi patam piano, vuoi via con il vito in chat. In impana, pinne grassa.
4: Datta cagno, ne maggiavo?
9: Mabusa!
8: Mabusa!
9: Mapelazi! Antinikua, Tafata, Wafaka Hanoganani?
8: Masara
9: control.
8: What
9: an angle? What an angle? What a sergeant of To Johnny!
8: To Johnny?
9: Let me go. I want Chuka, Sergeant of Chuka. Sergeant of Chuka. There's some
8: of
9: Langa
8: Luisa.
9: Who are you? Mukawana dinheiro, mundica na rua com Nicaeni. Mukavaca Nicaeni, no cucumusa, o pony ou Nicaeni. Bocutingueni, o alpazula, macanaveta de Numba, no de Numba, no de Famassi, no de Tintin. Can come no ar. O armocubia, o cumberimbido, a panachama via nato, o cumari camuno, o cutitino funda, o que é esse mundo, a não fume, gavaki de Nicaiaki, gamuse o camarote. O cucumuco unica, o naivo, o nica.

0: Mario Tapera. Ovira pa museto agino, irku fanambula. Nijo a japi, dai o abatabata. Andese, dai o afetera radio, apenga maningi, manambuia domingo, apenga manambuia domingo. Pira wa memia wadidi ya pastiru na mare, mare na dasa verana maningi se, ya tangwineyo, apala na mpula, asenzeka, apala na mpula, asenzeka mbalu mwambuti ya kulu, na kutitayo, ngafu na kupa, ngafu na ona, seka pita mamilito kana maku matatu na mashano, na mwendo basi, au teta mpira dayo, akasio yesu wa vesera radio, imozi kuna ferro vya ardepera, isu.
1: Lima kuna ferver da pera, tisolo katakata kuna ferro pera nambula, pangali ukuti,

0: Sara kufunika tekugumanika pa Murasa Nyarugwe tikulonga mpimba malikati ya Murasa na Sena kaya na Sena tikufuna kucheza na sikana bozi tiziwe tangwe ya mabuku kufunza shikola ndi sikana zinaku
1: Joana Vicente Avelino li zinanga
0: Joana unapeka pingasi
1: 22 anos
0: piaka makumawiri na chibosi una uli kufunza buku ipi
1: Ndamalisa mabuku 12.
0: Oh, pia koma. Wamalisa chaka chipi?
1: Ndamalisa chaka cha 2022.
0: Tepa, ulikuchitanchi, ulikudikiranchi?
1: Pune nkwantu so, ngukalambo pa nyumba tenta chitama negosu nao negosu. Pra conseguir qualquer coisa.
0: Tukukuona kuti ulikuchita malonda pano pasika, malonda ancha na chitewa?
1: Ndikugulisa malaranja.
0: Tepa, pina nyerzero munsoro ukufuna kuti piaka pina funa kuza uchitenji. Mbidafeka kuti wagumanika na dinyeru na kubiri, mpianji pika funa kuti uchiti, wakumala kufunza.
1: Midapezeka kini kakana dinyeru kumala kwanga kufunza. Ndikafuna kuti ndendi ka konkoreri nyaminga maji ndatentari pezi dar certo tabwerera takalavi pa nyumba so spera prosumo ano pra kuti nga konsigiri tendi pontu ka konkoreri
0: tepa chaka mfukuza unenda pontu nyaminga
1: si ninenda
0: usafuna ukhali mfunzisi wa mabuku
1: si na ka mfunzisi
0: ndiye tanesikana kuno ku Murasa Nyarugwe kwa kharaninga kutali pang'ono na paruani ya kaya asikana zinji kuno anzako angakula pang'ono angatutuka mbakana mbubusa asatamangira kusembwa iwa kwanisa kufunza mpaka mabuku 12 mbumalisa tepa kufuna kuti upitirize basi kusaka basa nongwa ngutitangwe kuti ukhale na formasao anzako nzizuno ali mabanja alikubala na piana adakupasa nzeru zese mbani
1: Ala nipasa nzeru zezi ndipewanga sempre tingakhala tingacheza kanivunza ki malisa shkola ni maningi bon. Primera coisa ka pikatema kini ndi tomi kufunza antia kuchita pinango purisu na pepi windi kapika munsolo mindi funzade ate mindi kwanisa kumalisa mabuku 12.
0: Nkabe apali na kunyengerera kuno
1: Onde kumanika manje resposta sempre sakalangabe.
0: Chibisubisu china iwe segredo njanchi usakwani satani kupirira mbukonda kusembiwa.
1: Sakwanisa kupirira mindikonda porque sakomesa rinyerezera futuro anga primera coisa nem porque já anda kala na madecepção na ngombo. Agora na pepire, sakwanisa kalajiri na mafunziro basi.
0: Tepa nguveka kuti ungakwanisa formação ninga profesori, unapita formação, ungamala, mbuto mafunzisa mabuku, kusukuru kwa ndima, mbuza kasakambu wako mamuna adafuneo mbusembu, ndimu?
1: Ndimu.
0: Asikana nzaku na pangambuta?
1: Apanga mbufunza nkwadini ndi bomu funzi mumalisi shkola.
0: Tengu ya nji kuti akaza sakwanira kuti afunzi?
1: Akaza sakwanira kuti afunzi purki tonseneni akaza ya muna. Tonseni tinamezhu mudireitu. Tingafunza tinakwanisa kurealiza ama sonyo atu.
0: Apo mai wako nkabi ipiro kuti mwananga padambalirene nkabi kunipasambo nkamwene. Nenzukuru nkabi ipiro?
1: Gabi porque já nina mwana mbozi ne ndikada sembwa da maliseni shkola so ke kwenda kwekuli pindu pezi dari mbu certo mindibwerera agora desde da bwerere nembu memwa por enquanto so pensar em estudo primeira coisa
0: ndi mwana mbozi na iwe
1: ndi mwana mbozi
0: tepa nkhonga kuti wakwanisa kukuruzika mbulangana basi yenu kuti usaki makali radidi twera kuti kusukura kwa ndima makhaliro akhalembo andi mumweni kuna iwe
1: si
0: funza kwadidi
1: kwadidi
0: kangwa chinjanji
1: tangunga funza leya kupata basa basu sakhalambu na nzeru zinangombwe duka saumbu inangu kwenye simendombu zinangombwe purisu funza ndi kwadidi maningi
0: asikana nzako madakha pano buda pangatani
1: Bida funza ki melhor primeira coisa tu esa funza depois já kufunza já pode já penda kasemba mas primeira coisa era funza para ukalembu na conhecimento qualquer coisa pode qualquer oportunidade sem kufunza não tem como
0: wafunzira pano pa Murasa panangu wenda kaya wenda kubera
1: Ini pano ndafunza maskola mazinji maningi primeira até terceira ndafunza escola 7 de abril Pinho Nyarugwe Murasa de quarta classe até quinta ndafunza ponto kwa Pinho 7 de abril sexta até oitava ndafunza escola secundária de Kobe e Maputo quase de quinta até sétima da funza EPC de Matolagar. Oitava, nona da funza oitava classe da funza escola de Kobe. Nona e décima. Nona e décima segunda já da funza Murasa Missão, escola Nossa Senhora de Fátima.
0: Wafamba muzinji.
1: Ndafamba muzinji maningi.
0: Ndimwe muda funze unzeru kuti kufunza mkwadidi.
1: Sinsi.
0: Pakubaliwa ni kupi? Pakubaliwa.
1: Pakubaliwa ndabalwa Nyaminga.
0: Nyaminga.
1: Sinsi. Ndabalwa Sheringoma. Bi ndibwera kunu Murasa. Ndakulambu na kufamba famba. Sinsi.
0: Kunu sakala nani?
1: Kunu sakala na papa, mama, maji, kunyadas. Primos, ma sobrinha, ambanango, ndene mkaneni kuno.
0: Langana basi nsikana, kuno kumurasa ndi chisa chinangu kuti makhaliro akhalambo ninga anthemba pangono. Iwe nkhabisekwa pa chisa?
1: Nada, porque mesmo angaseka, ine nsalonga anaseka kuperde tempo achi, porque sempre ndi kuavansar kuenda kusogolo. Munthu anaseka anafuna sofre na kuperde tempo ndi, porque sempre vidange kuenda kusogolo.
0: Kusogolo kwandima nandisirirana.
1: Sim.
0: Mbudafeka kuti wakwanisa kubiri lero. Mbudakwanisa kubuluka pa Murasa mbuenda kuformasao?
1: Sim.
0: Ok.
1: Bida kwanisa bem mesmo. Se fosse da coisa cobrir mesmo, qualquer formação me dá ainda mesmo, porque Panzizuno já é Nyaminga ali fechado, né? Mas qualquer oportunidade, se fosse na dinheiro, poderia kwenda. Sim.
0: Apo, kufunza kukachitewe, mwa kwendo. Watamba nyatwa, wasikimizwa, watamba pizinji, tipangembo chetanga.
1: Kufunza kudafunze ni makwenda. Ndazita amba nyatwa pode ser ki ya situações, né? Mas dizer nyatwa ya kutikaniwa, meniwa, na mukakhale numu, na daweni ne akachita bebe, akandikuidar ben. Sim, mas sempre panyumba ni panyumba, né? Passaone kambu mpinga mpinga zinango, nde sofrimento ida tambeni.
0: Waenda kale kushkola mbusuwa cha kulembera nacho waenda kale kushkola mbusuwa cha nshukudu wa kugula na ulanshi waenda kale shkola mbuku gumbukonera njara toma kutipangamu
1: shkola sinja ndaenda mindi soa lanshi kuenda kafunza maje jakera studu nikakana yo chiriri parandifunzi ni malisi mimo Por isso, nende kapisintiri kupama ningi, komu salonga chinafuna ntima angabi kupama kakachiriri basi.
0: Asikana zinja salonga kuti funza funza anji, ndinafika kubi, ndini ncherengi. Paiwanga ndi andwa kucherenga, ninga funza ndina karandi, ndini karadona, ndine nenapi kubi, ndini nkazi, ndisembu kweni pianga mbwenyevi. Ndi zero za masu?
1: Nada, zezi nwendi nzeru. Porque mesmo kala ncherengi, na ncherengi, ungafunza, pina funamulungu kusogolu ngadzwika. Vida bodi chinja daki para aqui, qualquer oportunidade, até kusogolu mbuza kontari mbu historia kuti ini nda trabukadi mesmo. Sim.
0: chinafunika makamaka nkupirira
1: chinafunika nkupirira sim
0: sasa ninga munthu akangaenda kalima phaza isapha mbwenye safunika pirira
1: sim sim phaza isapha mbungaenda kalima tedu inisi ungakhonda wangisa una desistir porque una zonga pinto pe achifundi pikololi lero mesma coisa na kulima na kufunza tingenda kafunza no mpodi tikondare ke angazika singaphata baso ngai so tipirire tendikafunzi tikhali na fe ki mangwana qualquer coisa vida natan ina chinja sim
0: kuskola discipline ipi na ina chitewembo mphoka na aphale kuti ni pano aphalemwe pano ndinabulukira nando medichita mphoka na imwe ndinaikwanisa discipline shi
1: si ini tempo zikafunzeni memo portuguese ndikaintender un pouco de matemática francês un pouco também ndikaintender si
0: como ta levo Wana ndakulesera Ndibu mwene Tikugumanika panu pa Murasa Munu ndi Murasa Nyarugwe ta?
1: Si.
0: Murasa Nyarugwe Aha. Ndi mkronge kuti ndi distritu ya Kaya Ndi malika ati distritu ya Kaya Na uku mbikala mbitichita migano Na Sena Tagumanika na nsikana mbozi Nyachipa hapo nsikana wakuchita malonda Uku mbakala ponto nsikana kuti mangwana kuti mangwana Ana ndoto kuti akale mfunzisi wa mabuku Mbwene kuchimwa kwa pintu Azati kwa nisa forma sao Mbwene alikuzindikira kuti kufunza mkwadidi Mafala kumalisa nsikana
1: Mafala kumalisa ndinapereka mwanyikiri kunandu nsene wafunzambo asikana nzanga kifunza nkwadidi maningi pra kwanisembu kukana forsa ya kufunza kwa zembu fichita ensino medyo nenga muda pichitire nembo apesar de kipsa kadifisi mashtengi titentar tepo ateti kwanisi ne mafala na ina
0: mtakuta kekamwe kusoko kwa ndima tenagumanika na nzinda wabera ninga mfunzisa mabuku ndaenda
1: abo, obrigado